0: bien cool, big size. Kama bakaita kakelele mai. Rimba lwa mukeze azuku se kumachawano. We. Kakebere, kakebere bintu babi kebere. Kakebere bintu babi kebere. Maya, Mukede baba, bobango tumbo dem plugome dembe. Adai, Simba. Wanji. Wanji mukuru. Uwele zori imbaru wa mukeze Musa. Okay. Yes, sabo. Mkari, uwebari kuliza Simba. Mkugamia itakuno tinya emunya. Atano munya zero mkaga mwanda msambu. Nezilo msambu zero nya mwanda msambu. Satu sambia uzira minundi ya satu Simba wanji. Aroli ya Simba. Wanji mkuru. Waleikum salam wa matillahi wa barakatuhu wa ba. Hey. Tewala biseke kavumba. Atenga senyi garumo wenda kuzino munaramu. Ngadu asubidwe kula bako.
1: Era na bato kusimu ngamba zika.
0: Ey!
1: Wachikola buli uli wamwogera ngali wali
0: kawo. Ochitegedde.
1: Neba nimwe bali kuweleza nokufayo.
0: Okay.
1: Major,
0: Ngatwa kusubidwa buradi. Wabade ku TikTok ngolaba live. Era kali. Bwobanga za ticket waziguze mu data. Era byebyo no bela ko ngolaba live. Uchidegad. Aya. Uwebari, fetuwa avudeyo, ekavumba, chetuwa chumaliriza. Tuwa kala kuyoza yoza, omwana wovu wala, ya wangu dene imbila biyange, bili ya bili mukaga. Muna ange viyebio katonda boya ya gandhi. Na yanza namura videyo. Wane ngande, gana amanya gemirundi hebi. Mama, no mwana alimunda. Ya, tibano vajia kuangula. Uwendo mwana bulibuwa samba. Naga mama, tugenda, tugenda kuliyaku, tugenda kuangula. Uwenda sa imba yeka, no mwana wenda alimunda na ya imba. Kati, hehehehe. Eda wenda jizele wakubina kuna wedi wali, eh? Ata mama gundi ono tisi ya jize, konze ya jize. Nzenda vina vinde wacho vola wabuli omwe ya bade no mwana, mchifuru na mwadomu gati. Umanyize na sose wao. Nenga baby na mwonga bitirifu. Na mwuzi sena habari na habana. Na habari na imbuto nga tuwa wade migati nga mingi. Uwe adi checho. Kadilada jizele adi olabye. Na naguli deonga buchari. Nene adi olabye. Masajia besente mwa kebe. Agezo kukati. Yao na ya zenga aliru buto ya wangu dekozi. Kebe. Kebe.

0: Simbo! Owaye! Bwakede, bwakede! Njogele nani ono tata? Nsanyi so kufuna? Okakasa? Sinyangu ya kuisa, muna enkufunye kati? Bazuku seko samu
1: Okay.
0: Neyanzege mkuru tata webali kumpulirizanga bulijjo nga nensi mutaita ngolabye kasoke mbarasinge kuboti wano mfunane abali wano ku WhatsApp mfune kumaloboozi gabwe nabo basobole bulinnyo okulaba nga batusoba kabwa bwe gyemuli amaloboozi gabwe gatuuka gyemuli eyo okitegete ebintu bingi ebyeg

0: kete era kutukerede emambi sase na te obatire lugenda kutambula lutya
1: abakeze mwe mbuzo ko tumaso mtya wali waba bakera kumachanga bakeze ngabatuliriza abantu bani Uganda basinga bunji abakera mu budenga buno beba bakera abakozi mabuza konyo nga mwe muri bakozi nga mukede okubanga mu mpulirize ekyo nkimanyi wali banywanyi banga banga ti buli kumacha tukera kugwe okubanga tukuliriza bisima byerere bembagaliza njagala kubaniriza side yero hey tuwomesemu kululimi baba lulimi chilo weka kasanga lwanywera mukamomo nga mweruli nga kululimi kweruli lulimi chi luzali lwana walufuna bukweja obaluluo wazali wana luo walu igira kumulimu musajja kwa wayagala ya luku igiriza oba oizo kuwa ina waruli na wona wona kana tuwomesa kululimi baba mbaniriza matera mukasera kano ennimi zaffe wetu ino kuzogererako chusa buchusa chigambo nja kukakasa nti ddala kituufu otusomeseza kale mbaniriza mu kirasirumu y'olulimi kati bamajeni ekyengera azuku kabuzukusi fuluma fuluma fuluma n'akabaketi tokaerabira n'akabaketi katwali hey. Mukyala musebugorome oliotya oliotya munayi obandabiranga banywanyi boolabanga keyo nabagaa nti mbasiima nnyo okuwuliriza nga simba bamalesite wakati ayanga esirina gwenzija gwendekera malwa zisobodde kujja eyo konze kali bwoba tosobodde kujja kavumba kale ba abantu bawa malwa banywi baya agogonya gabawa ali atya mama Faith Kasanda mirembe kawesa oli otya munangi bana Kasanda obandabiranga n'abatuuze bejjemba Kasanda bangambiranga mbatumira nnyo yeyi ne bana Kasanda bannabukuya mundi ku mutwe ngambiri bana mityana mmwe akafeche mbabuza kwenye otumwe bale kutuulirizanga ne bana mubende bukuya chankwanzi tubabuza kwenye batufuna kuchena mubiri ya kasiri sem banywanyi katuingira kila sirumu yorulimi yali musajja eyasanga mukazi we n'atamide omusajja ye yali tanywa n'atanga mukazi we yagunywa kiyekyo ennaku no omukwano gukutomeza toseka musawo Robina bino bya sirias omukwano gukutomeza omukazi yafuna omusajja nga nywane ng'omukazi takumbako kale no n'omusajja bwati we yali yafuna omukazi nga yate omukazi ye mutamivu nga leero omusajja tagunywa kale omusajja yava ku mulimu n'atasanga mukazi we waka kwe kubuuza banaiba nti ono aliwa ne bamudabula bamuga nti atakubuzeewo ewananca wali mukayembe kati abaana muyabale saawo tayo nagenda bwato nasanga mukazi we nga mutamivu wajjo nga yatamidde kyokkanga sigamba nti oba yamulekedde sente z'okunywa namusanga namubuza ate mama nakanjako omusajja kwe kumubuuza nti ani yakugulidde omwenge ogwakutamiiziza nga mumanyi namudamu namubuuza nti ani oyo eyakugulidde omwenge ogwakutamiiziza ngaomukazi addamu eyalina kyakkola ekyaddako kyali kyakukukusa mukazi we kumujja mu bantu kumuzaka naye nga bwagenda amubuuza ngaera amudiŋŋana ngaamubuuza nti ani yakugulidde omwenge ogwo ogwakutamiiziza ng'akimuddamu nga bwakimubuuza konze kali olw'okuba nabadde nga mbalaba nga bwamubuuza nange ne ngaya nja kujja nkibabuuze bakyogera batya mu lulimi lw'osinga okwekakasa ng'okibuuza omuntu nti ani yakugulidde omwenge ogwakutamiiziza kampulire wano abalimba bwe baŋŋamba waayi wanyi mukulu
2: lulimi
1: ki
2: Kare tachina wuzimu. Kare muza chumuzo, tani ya kukulido mwengo kwa kutami izi zampulide.
3: Yeka mpomese orusoka. Nani ya kukulido mwengo kwa kutami izi
2: za. Mumu we kubu ujoboli mwemembe, inga babada sabi.
1: Tatukutera mata ataba ndeta yogende mumuyize baba muyire mukumata bamwe kubaba somesa ah baba somesa de kuri membe ateje ayagara mumusenere kuvuno buliko chachu eh sele se chachu bamwe kuvuno bulala weba eh ulisoga babo kobo okobyo ulisoga nandi ulira dalanga rutufu de ravidi chetidera mukuru toina chongamba runo rutufu. Aisha Ruka, luna rutufu baba nuri de Ayubu Ruka kati aliye aseka agati bamulina owange mukuru tata ndiye ndiye ndi bukara sirina buzima gamba muntu tani akugulido mwengo kwa kutamiziza
4: roho akura maroda sinzeri zoba
1: kada mugu mumpulira Bakuwa kuvijanjaro vya basomesa bakuyire mu nesupu na kawunga kagoyeze ne bakazako baku Karasiru mweri wakati ya today ona tagarara gawa excuse me teacher may I go out susu wa mukora mbude buno nga bantu bali mukudamu dayo tuleri mndu nanae muonge mwawino ogenda katikati kufuisanga kilase today dayo sit down ato wandike beba weyogeda bivali mukudja tuli mukusoma lulimiru lala go furuma furuma kilase ola gawa Teacher Sara, no limit alumanyi. Tamanyi olulimi n'olulala. Gakulamya kuyiga kwogera nnimi. Ojja kugwa ku musajja n'agenda okuwasanga musoga. Nga tosobola kumugambayo kagambo n'akamu. Yaddako omukwano. Tuli mu kusoma otagala mwama wangi. Tusoma otagala otagala olagawa. Classroom etude bwofuluma. Mwama wangi inji. Wane solimi, tuchuse chigambe chigamba. Yani ya kugulido mwengu kwa utamizi za. Wai. Inji.
5: Webale
1: kuliriza.
2: Tatabasi.
1: Lulimi chi. Kare. Tari da yuri vidu na dalwa. Kari ne mama basu wali ya kusikirindi. Kumanga kumanyi. Tari da yuri vidu na dalwa. Oi. Wama wanji. Wanji mukuru tata. Oho. Faizo nsanyiso kuraba mukirasurumu.
5: Mbela munga ujonga inage nje sumo njibaza agudi na emuani
1: eeeh
5: munga nge tandye kumbe kwa nda yenga kulikundi kwa mwako na kundangu kienda
1: kare ogenda kuwame salimichi
5: anjo kere kuru anjo kere orugwere
1: orugwere aha
5: ario dai
1: kata gwe wano kilasi tabajiza njina mwata tukabane sasi pay wano tumanyi kari jizo kumala wiki nga kuwane sasi pay na uniform yu na jikujieko toza njina mkilasi so wano tubatuli mkusomera dali vyada awa sanja jebalie yu nga ya galavuze mkazi weti ania kukulido mwengo kwa kutamiziza ngano mkazi ya galakubuza bawe ngomu sanja atamira nyone enga atamu gama taina saint hey kati nga ya kana mubuzo mululimi lwe olwata kera ndina yani ya kukulido mwengo kwa kutamiziza
6: mwami kasikosi wa suzotia
1: ya yeah, tuli
6: mbulurimi ya rafo rudisha
1: ye yeah, ye yeah.
6: Aovaga mati
1: anzisi
6: ini ikigiridi mingi gikitimi izi zo
1: ye ha ha
6: ikigirido
1: hey.
6: Imingi gikitimi izi zo
1: ha ha ha ha ala ye jala na mubiru kato natali kusanyua mulijoma nyorudisha kakulamia kumpa rurimi rurilo njini omanyio rulala neto ya gara kuruo gira banda bilabemu kasawa ngambile mbatumiti wanji wapma guwa sembi tata je tulimu na yoliotia
7: nange ndivuru unji
1: anionu
7: ono vamu itandisi wala upiti ni okuto mfumbira uwe
1: aaa katiogena kumpa kurufumbira
7: nienda kuburira nienda kutamba murufumbira ne abantu beka tete gomba kumusaraba
1: mmm
7: wako siwa kubuririza nye mwana
1: mani bebele obanda bilanga
7: ee nenga unobute ndi kubraiti uwa nukosomero enako wate
1: okee
7: okay. Kwa meso urufumbira
1: kari
7: urufumbira umusaja abuza
1: mmm
7: nende wako kuburira nizoga yako sindi shishe kuunga
1: ichide mumpire
7: ninde wakukuri nzoga ya kusidishishe kuunga
1: konka ninja karo mchicharo mfumbira ndooza ya naru njigiriza mchala jwa nita sema gando rufumbiro rumanyi torumanyi ndooza uruuri angambi yeti mkulikee ye kavumba tuafudeo mchala jwa nita imunange nawe uwebali kufayu uwebali kuuririza ii kwate mnani kati mchala natongo Rebecca arufumbira uride kare kamani ni za msawa ya ngende la karasuru mungi gade aha siku limba wali uo muntu uwa danga atamidi ngato weda kugamba siri na siri kari no ya garo kumubuza na yani ya kukuli domo ingo kwa kutamidi za kuma wafuda wadunga tulinamu ya desifi bangama tibaba yeyo mbuwe wola mbulero mbubu abatali na mbubu beola lewa gaya tikatie atali na mtu msondele okelo kumula bago wa sabye sente za sukuru fizi zo mwana ngata kugabye tali na ngata kuma watamidi ena na mbubu chimanyenti chitamizo mtu teziba silingi nyingi mbune mbili ziba jako no ya gara kumumuza tina yaani ya kukulido mwengo kwa kutamizi za no uliranga kikurumanga chikuta adage vitu sivi yangu na yada kamanini za musawa ya ngendala mwabazu kusama uliza kukula simba eno ya mambi ya saze mwuri
8: nenu ya sawa ya ngendala
1: kurubokula

church chitagada twasabye mitwaro musambu jokka oro tulioketu kuwesanywa litali kokomo tujja kuberayo ngatu wangu labirabo biyerere bata deyo ne mpaka za nyash competition tugera kuberayo mu volleyball nga asene samba ne maniu mu volleyball nga tuliyeyo ku beach kumaza nga tuuga munga butulia kubye nyanje chitagada twasabye musambu jokka mwezi gwa mwenda tubawadde nakada kawira ukwetegeka twagala tugene nabanji ngabanji buli omujoli tukuwadde omukisa okulaba nga tutambula ku kworo it's a day of freedom jetuli kuba tugenda kulyamuko mu ngeri eyo so nga teera mbadde bambuza olugendo lwa forward Rwanda nalwo lwawedde na kuzomezigira kwera 13 omwezi ogw'ekumi tujja kuba twolekera Rwanda Kigali yes tekateka stede basi kutaka nyonyi waguru kitegede isaidi eyo nga tujja kubanga satu umwezi ogw'ekumi tujja kuba twolekera Rwanda Kigali bera stede sente za furumyedda nambeeri 0706 9928 kugambi 0706 9928 ate MTN eri 0788515 4 ogaiti sisigara ku ngendo z'empulide eyo ye high level tour and travel agency mbawa

Kama parlamenti batani sedo kumwenyera bobo muina keyonga mukwano gotani ko kumwe kubisisa ko kusimo akasende ke moroka kama zedo kutonya kwa account era kati kwa baulira bali mu bondi bafuza bulijo atulimba bulimbi te banazifuna wa wa wa embera ya trade order yatwala abantu abanyinge bajja bali bakolera teya koma kukosa mbera ya bulijo wabula ne masinzizo yatuuka dda tubadde tetumanyi nti n'ekiweebwayo kyakosebwa era kyeveera nnyo olw'abantu bano okugibwa mu bifeera banaddiini bali mu kweraliikirira ebyo nga bikyali awo waliwo ekifaananyi kyafuluma ku ttimbagano nga kiraga mpozi abakulu abafukamiridde mu minisita nammere mu ofiisi ye bakakasiza mba ekifaananyi ekyomunna ai bakisikayo ne babafukamiza naye abantu baali batudde ekituufu nga batudde mu ntebe bannange ekifoolomye walalalalalala munanga ebyo nga bikyali awo mukulu Donald Trump akubidde pulezidenti oli mukaguta Museveni akasimo namugamba nti ebintu bituyinze tusaba buyambi bosebo jangu otutaase esawa yona UPDF egenda mu lwananda lwa Gaza yayayayay newe bukeredde olwaleero nga bafamire ya Muwanga Kivumbi wamu ne bannabyabufuza bali ku ludda lwe munnange bakyabuliddwa okumanya wawaali era nga bagamba ffe tetutegeera okuva bwe yakwakkulwa wali mu kkubo tetuddangamu kumanya wantu wonna we yatwalibwa munnange ebibye si birungi ekisanja tekijja kusoboka kubanga era dada teri kukwebakirako ddala saawa zabadde mukageze kiro n'obudakiika obugudde mu munaye mu mbarara hospital minisita omujja mpozi owa herezi dr bali omunsi n'ayingira eddwaliro nga buli omu tategedde yasanze obuvuyo tabulabanga abantu basula wanti amugambe tebafaayo abasawo bali eri bali ku byaba abala batamidde kati bakutta abo ne baddayo mukati ne bawogoma walalalalalala saba polisi bamuite IGP una isaba sirikale be 178 badumizi bona bona abayise ku nsonga za LOC baina okwogera kana na katano ku nsonga z'omenyi wa mateko bwe yongede tewali mucheezo okulonda kwaba sentebe kwe tutunuulidde okujja mu maaso walinga 28 kakati okwewandisako kwakomekkerezebwa ku lwakutaano ekiddako kwe kutimba enkalala tugende tukebere mu tugambe nti yonondawula nga tetumumanyi ku kyalo kuno ebirala ebinaavaawo z'empalana tulina okwegendereza bannange tetujjamu bannaffe nga batuuze ebyo nga bikyali awo minisita mpozi fred byaba mukama yavaayo n'agamba abazimba mpozi oluguudo lwali isutu ekyokuva ennamu ngonawali saidiza awali mpozi ebwayise webukere olunaku olwaleero lwa mande

0: Eweze mwe yokumachia kuiseke da chike mwiyoka. Mwasuze mtiano banafu abatu uliriza. Agobude wuno kusedume lubogola simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai. Waluo omuliro ogwa kutomu waliro gusoka kuchizimbe okusula abasirikale aba polisi. Munkambi ya yensambia. Mwabula mpao muntu n'omu ya luguze mwabulamu. Ofisi okuva mu kitongole kya polisi ekiddukira. Gata kono okuzikiza omuliro yetabye mukuteekesa mu. Mkutaa sembele eno, agami ya ntibi nobyo na, mibade o mchile chikesezo unakuruwa ilo kusawa nga sasatu, neda chika makumi ya namu tane ze chilo. Onoa yonge dekonti ya chivide komuliro guno, chibadete kina tegerekeka, wabulo kuno nyeleza konsonga yemu, kuchagena mumaso. Kitebeleze wanti omuliro guno, kwa ndibanga gufude kumasanyalazo kuchankarana, obase chonga waluo mtu wabadageza kuku gayu ngirida, mbumenyu wa amateka. Ofisa yomu agenze maso na agama nti omuliro guno kumalidwa ama mima okuyita mkwe ya mbise ebintu ebitangira omuliro. Byagambye nti bibula nnyo mu bizimbe ebizimbibwa ensangi zino. Guno nosigwe mulundi ogusose ng'omuliro guno gukwata enkambi eza poliisi. Wabula kinajjukirwa nti mu mwaka ogwa 2023 omuliro ogwakwata enkambi ey'entinda ne gusaanyawo ebizibiti mu kitongole kya poliisi. Ebidduka okwaliza uniform eza poliisi, pikipiki, namba puleti zaazo gata kone ebirala. Ate omuliro omulala gwayo kya ebizibiti ku police post ey'ekyebando ku luguudo lwa bypass omwaka guno. Ministry evunaanyizibwa ku bulimi obulunzi gattako n'obuvubi erangiridde ng'ekirwadde kya kalusu mu mbizzi bwe kyeyongedde okwala mu bisolo bino ate nga kya bulabe nnyo eri obulamu bw'abantu. Okusinziira ku ministry eno, ekirwadde kino kisinga kwezigiriisiza nnyo mu mbizzi ezitali ngeme era nga zino ate zikoze kinene nnyo okulwaza abantu abettanira ennyama yaazo nga byonna bikuleeteddwa omusasi wa Falozi ya Sengendo ali mpiji.
1: Kamishona mu ministry eno avunaanyizibwa kukwaza ebisolo n'obulamu bwabyo Dr. Anna Rose Ademun asinzidde ku lunaku lwa disitulikiti y'empigi lwe baatumye pookodde ng'ategeeza ng'obulwadde bwa kalusu mu mbizzi bwe buze n'amaanyi ddala kubanga abalunzi babadde tebabutwala nga kikulu kubanga babadde tebamanyi nti bwa bulabe nnyo ku bulamu bw'abantu. Ono ategeeza nti ne ssente ezigula eddagala erigema ekirwadde kino gavumenti yazifunye dda kyokka n'ategeeza nti ng'ogyeko okugema kalusu mu nte n'embizzi okubaddewo ku luno bakugattako n'okugema embizzi kubanga bakizudde nti ate bwo w'embizzi bwate bukambwe ddala.
2: Kati obulwadde bwa kalusu ababimanyi ekwata n'embizzi ekwata nte embuzi n'endiga bintu bina ku bisolo byetulunda ebikwatibwa kalusu. Ekikulu kati kasolo kano kawooma nnyo naye nako kalina okubeera n'obulamu tulina okukajanjaba tulina okukagema. Gavumenti esazeewo ti tuziiza obulwadde obwo bwe tuba tusobola kugigobera ddala mu nsi yaffe tugigobe.
1: Wabula Dr. Rose Anna Ademun ategeeza nti abalunzi tebalowooza nti okugema akalusu kuno kujja kuba kwa bwereere wabula bakusasulayoko ku ssente okuyimirizaawo enteekateeka eno.
2: Essente nnyingi okusinga awo omusawo okuteekako amafuta mu piki oba mu motoka n'akutuukako sente zigula eddagala ezo zonna gavumenti eri kukola ki era ebisale bye tuwadde era twateesa nnyo n'abantu bangi ebisale bye tuwadde bikola kintu kimu gula ddagala.
1: Wabula abalunzi abeetabye ku lunaku luno balaajanye ne bategeeza nti obuntu nga buno butonotono gavumenti yalisanye bakolere ku bwereere oba kale ku nsimbi waki entono esoboka.
3: Bw'otunuulira embizzi n'ogigeraageranya n'ente bwe tubiteeka ku minzaani tebisobola kwenkana naye bw'ovaayo n'oŋŋamba nti embizzi tugigemera kanaana n'ente kanaana kigenda kulemesa abantu bangi okutuukiriza sisitemu ya gavumenti. Yesu okugema kulungi naye ekintu ekyo n'alisabye mukirongoosemuko.
4: Tusaba busabi batukendeerezeeko akanaana kafo kakakaaga naffe tube nga tufunayoako mu gavumenti yaffe okwongereza ku bingi bye batuwadde.
1: Kamishona Anna Rose Ademun mukubanukula ategeeza nti obusente buno gavumenti bwe basaba buyamba ku bakozi n'okuyimirizaawo nteekateeka eno.
2: Kubanga wongatagata sente zonna ezikosebwa zisuka naku 20,000 nakubeera 25 omusawo okutuukako okugula eddagala ebweru biki naye gavumenti egambe nti tusasuleko akakatono. Ekikulu kwa akakatono kakomyawo ezigula ddagala kati gavumenti nebonabona n'ebirala kuwa abasawo ayogudi naye nga tulishuwa nti eddagala lijja kubeerawo.
1: Avunaanyizibwa ku by'obulunzi mu disitulikiti y'Empigi Dr. Daniel Kasibule annyonnyodde omulamwa n'ekigendererwa eky'olunaku luno eri abalunzi.
5: Abantu bagenda ne bateeka ekintu okukola ekintu nga tebategeera kye bakola naye nga bagenda bugenzi ku mpabiriro nti kino kyo kifuna nedda embizzi gena zitufaako olw'okuba tetumanyi biosecurity embizzi gena ndala zitufuako olw'okuba okutetumanyi kuliisa n'ebintu ebyenkula ngeyo kati tulina foot and mouth disease vaccination campaign eri mandatory naye abantu ab'embizi bo balowooza nti embizi tezirwala foot and mouth disease naye ate nga ze zisinga okutambuza obulwadde obwo naye nga mpigi twasalawo okuteeka amaanyi nnyo ku mbizi olw'okuba tulina comparative advantage nene tuli kumpi n'akatale k'abantu abazirya
1: olunaku luno olubadde wansi w'omulamwa okugamba nti okulunda embizi n'ekigendererwa ekyokugatta omutindo ku bulamu bwazo baddeko okusomesa abalunzi okulunda embizi okw'omulembe era nga wabaddeyo n'okuyigiriza abantu enfumba yaazo mu ngeri etalwaza era nga n'okulya balidde kumpi kwagala kusindisa bigere alowozi ya sseŋŋendo ku lwa radio Simba mu disitulikiti y'empg
0: ssentebe ow'olukiiko olukulembera disitulikiti ey'emukono Francis Lukoya Mukome asabye bannamukono bonna abeewandiisiza mu alegisita ez'ebyalo okulonda bassentebe ab'ebyalo okugenda okukebera amannya gaabwe eyo gye beewandiisirizza ng'enteekateeka eno ejjiddwako akawuwo olunaku olwaleero. Kasozi Mugagga gyali oludda olwo.
6: Ng'ayimyamu ne Radio Simba mu mbozi ya Kafubo Ssentebe Lukoya agamba nti bassentebe b'ebyalo ba mugaso nnyo nga mu kiseera kino abantu balina okufaayo nga bagenda okukebera amannya gaabwe era y'omu asabye abakuliddemu omulimu gw'okuwandiisa okubeera abeerufu.
7: Mumanye nti LC1 ye gavumenti esookerwako. Chairman wa LC1 ye mukulu w'ebyokwerinda. Tubeera n'abakulu b'ebyokwerinda mu kitundu abasookerwako nga bantu balungi, bantu balamu, balina we babeera, balina amaka mwe babeera, balina address, balina bye bakola. Ebivaamu ensimbi, tujja kubeera n'ekitundu ekirungi, tujja kubeera ne disitulikiti ennungi, tujja kubeera n'ekyalo ekirungi. N'olwekyo mbasaba mwena mwena muddemu mukebere enkalala mulabe nti abantu abagenda abali mu kitundu kyammwe be babeera mu kitundu kyammwe be mumanyi obulungi si be bantu be baleese okuva awalala okujja mu bitundu ebyo. So abakulembedde omulimu gw'enkalala zino bazikole n'obwesimbu baleme kubugumirizibwa kubanga waliwo ababaleetera amannya nga bagawandise ku mpapula ne bayingiza buyingiza mu kitabo omuntu oteekwa okumulabako tulabe n'ebimukwatako.
6: Mafias Mutyabango ne ssentebe w'ekyalo Kolobuwanyi esangwa mu divizoni y'eggoma mu kibuga Mukono naye bw'abadde ayogerako eri abantu b'omu kitundu kino abafalaasidde okugenda okukebera enkalala olw'okuba nti bagudde mu lukwe olw'abantu abamu abeegwanyiza ekifo kino abasuubira okuba nga bagenda leeta emivuyo mu ligisita.
8: Njagala kubasaba buli omu afuneyo akadde agende ku registration center we twabadde ku St. Peter's okebere mu ligisita okakase nti erinnya lyo nga bwe baaliwandiika gyeriri kubanga tumaze okufuna amawulire agava mu nsonda ezeesigika nti bannaffe bwe tuvuganya nabo bwe balabye ng'ekintu kibagwiridde kati bali eyo bayiiya bagula nini numbers okuva ku bantu ab'enjawulo bakoleyo akatabo ka ligisita kabeeramu abantu bitaano kapya bajjewo obumu ku butabo bwe mwawandiisemu amannya gammwe bateekewo ke bataddemu abacuba be bapangisizza.
6: Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mukono eriya ujjoje William alabuddawo bonna abakuliddemu enteekateeka y'okuwandiisa bagenda okulonda obuteetaba mu mivuyo nti singa bagezaako bano bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka.
9: Ng'agamba abawandiisi baffe be twataddewo okukola guno mulimu era tuli bawooninga ka regisita kubuka peegi maybe ng'adaagala ekiro ajuzeewo kasa tusanga ekizibu ekyo nga kiro yatwe tujjamu kwata tumuweyo wa poliisi tumbamusibe.
6: Okebera enkalala ez'abalonzi kugenda kutwala ennaku bbiri ng'era kutandisa n'olunaku olwaleero ate kukomekerezebwa olunaku olw'enkya. Ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
0: Okulima n'okunywa enjaga mu Uganda kye kimu ku bikolwa ebikolebwa mu bumenyi bw'amateeka era omuntu abeera akwatiddwa avunaanibwa mu mbuga ez'amateeka okugyako ng'alina olukusa olumukkiriza okukola ekyo newankubadde guliwo we gutyo. Bw'otuuka mu disitulikiti ey'e Buikwe waliyo abagirimanga mpaawo na kutya era nga n'abakulembeze ku kyalo ekimu beebuuza abantu bano wawe bajja amaanyi. Katukutuuseeko alipoota munnamawulire waffe Martin Yamayo ku kigongo gy'alondodde ekwata ku njaga eno okuva ekimbuggu kisangibwa mu muluka ogw'Elugala mu ggombolola y'e Ssebukunja mu disitulikiti ey'e Buikwe. Alipoota y'eno.
10: Bajjajjaffe baalugera dda nti okutambula kulaba okudda kunyumya era ow'olugambo mindi mpya buli waatuuka ng'akoleeza. Olwaleero kkiriza tutabaale ffenna ekyalo kimbugu. Ekyalo kino kiri Kinyana Mpindi n'ennyanja Nalubaale wakati nga nkiibiriza mu buwunjuwunju bw'ekyalo kino ginategeeredde nti bano Lugaba yandibanga yabakwatira na mikono ebiri n'abagondomolako obukugu obw'okulima ekirime ekiyitibwa enjaga. Engeri emmindi empya gyetatuula nayagadde ensonga eno gimanye buziba gye byaggweredde ng'emboozi egudde amakerenda.
11: Kituufu enjaga erimu mu ggombolola eno sijaggamba nti mu kyalo kyange mwokka wabula erimu mu ggombolola naye ekirungi erina ekirungi kyereese kuba ya bbi evaamu ku ssente kiro y'enjaga yekyasinza mu birime ebirimwa mugombola nguwe yebeyi. Na ya teetu kwa seza nyo, ndi mwela liikirivu, kubana bafe, basi mkubunji bajimwe de, bavude kwenye njogeleri uo.
10: Oyo yesentebe wecha arochino chimbogo, Charles Kaziba, ebigambo byayogedde tolowooza nti abyenyumirizaamu nnyo wabula ng'omukulembeze ekigambo ky'okulima enjaga mu kitundu kye kyamusukako dda.
11: Abayagana agezaako okwogera nabo abaana abalenzi nga banda bangu omulabe nalwana ne bakulembeze bannange naye nga abanywi b'enjaga amaanyi balina mangi bamalirivu ekisooka.
10: Ssentebe ono wamu ne batuuze banne bakikakasa okulima n'okunywa enjaga ekyere mu kitundu kyabwe kye kiviiriddeko obumenyi bw'amateeka okugenda nga bweyongera buli olukya.
11: Ojja ne weesanga ng'abasinga okuginywa era si balimi bakola oluusi mu ssamba zaayo naba ng'akola mmere ya leero oluusi n'abatakola eyo bagifuna kubaka tekyaliko okugula yafuuka baana baliwo.
12: Tulina obuzibu nti abatuuze bagifunamu ssente tekyali badde kibi naye ate abaana bagisusizza oginywa yafuuka kyayi yafuuka emmere kwegamba tebakyalina mulimu gwonna gwe baliko okugyako kubeera ku njaayi eyo.
13: Ngenze teddinakagwasewaali nti tewabulawo kalanda lugo wabaawo ekiseera wekituuka ne tusinka n'obuzibu bw'okubbi bwabbibwa ebintu ntu ebyenjawulo ate ekiseera ne kituuka ne babanga abasiriikirizaamu naye nga byenna okusinga biva ku biragalalagala omuli n'eyo enjaga.
14: Kabwiso Hussein nga ndi mutuuze w'essi Town Trading Center. Abavubuka abaffe kisinza obbatabula ennyo obudde buno ebyokkola basuddeyo gwa naggamba enjaayi esusse.
10: Ebigambo bino byampuna. Mu bivve ebirala ebivudde ku njaga kwe kuli eby'omuvubuka w'emyaka 23 eyanywa enjaga n'alyoka addayo ewaabwe neyeekakaatika ku nnyina amuzaalira ddala w'emyaka 45 n'amukaka akaboozi ak'ekikulu mu nnyumba emu mwe baasulanga okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino.
11: Bw'amala okunyumya omwana omulenzi alumba maama we n'amukaka akaboozi.
10: N'akaka maama wa akaboozi?
11: Yes.
10: Maama oyo ddala omwana yamukwata?
11: Ye, bwe yankakasa. Ngeri gye siri musawo nti n'amukebera naye nga byava mu kamwa ke nti omwana yamukaka akaboozi mulundi ogutali ebiri.
10: Ngakozesa maama we. Omwana wa myaka emeka ne maama wa myaka emeka?
11: Omulenzi yali myaka nga 2-3 maama yali mu myaka looza nga 4-5 kuba baali basula mu nnyumba ne maama nanga tibwava yankaka akaboozi.
10: Kino nkiwulidde nga kinsusseeko kwe kwagala noonya omutuuze omulala n'alyoka akikkaatiriza nti ekikolwa kino kyaliyo era nga kyava ku muvubuka okunywa enjaga.
12: Nze Mukasa Jackson Bosa mpezeze emyaka 6. Kuno kuliko omuvubuka amanya agwangeera bidde naye yaginywa leeba ku maama we yennyini amukolaki amuzaala n'ebiseera bino sikyamulaba banga nti oba yabba ne bamukwata ne bamusiba naye nga kyava ku njaye gye banywa enkya n'eggulo gye batavaako yeebaka ku maama we n'amukozesa. Omwana oyo baalina gurupu zaabwe ez'enjayiza zebakolaki zebabeeramu yaveeyo ng'aginywedde baali basula wamu ne maama we yaveeyo ng'aginywedde bwe yakomawo awaka yakaka maama we muki omukwano era n'amukozesa n'amukozesa ekitaali kirungi mu kitundu.
10: Abatuuze bano ne ssentebe waabwe bw'obabuuza abalima enjaga gye bajja layisinsi batankana ebigambo abalala bo bagamba abantu abagirima bandiba nga balina abanene emabega waabwe kyokka abalala batya okwogera nti kino kiyinza okubaviirako.
11: Kino nyinza ekikugamba n'enjaga kennyini oluusi osanga agirimye nga naye alina omunene yadde tali mu makubo matuufu.
12: Omukulu w'amawulire kyombuuziza nange sikimanyi olw'ensonga nze ndaba abantu bagirima naye sinaakumanyako nti oba balina layisensi naye nga ndaba bagirima.
13: Mwana wa kitange njagala okutegeeza ekintu kye bayita enguzi kye kireetera enjaga okuba nga eri kuno erimwa mbu abo abagirima mbu kubanga ebyo mpulira biwule sibyewulirangako mu kutunga omuntu abingamba mbu biri

0: Buterevu wano kushenda mumusamba kasatu femfe radio simbe mpologome yedembe. Wangezeka meza, wamu ise Chris Evans kawesi na inga mpozi gwe muna angali kuluwa gola simba. Kati njaga la kule tila mauli la gali kalo kwa katunduko. What today, ango uliriza simba taksi, juki nantino mga weleza mungeri ya dobozi. Auno, gwa ya galo kweleza usindika WhatsApp voice note ku 0708 8720. Nina waswa Jackson. Enyenje mukono katuwe gulire elili side yeyo waswa Jackson
1: za ono waswa Jackson nga sinzide wano enyenje mukono madamu koni egulire lino nalifunye wano ebuddugala nga waliwo omusajja ayitibwa Yisima eyakwatibwa nga asobya kumwana omuto atanaba kwetuka era nga omusajja ono yakwatibwa natwalibwa kwerosi ebuddugala era nga chairmani yamuwandikidde baluwa namusindika polisi era nga wenkoledde gulire lino chairmani akubiriza abakyala bonna obutalagajjalira baana kubanga ebikolwa bino mu kitundu ekyebuddu.
0: Okay, webali nyo, webali ledala, waliwo mikwano jangabalu uoleza mukuba. Ene simu siya kukubako, kubangela nebuo kukubako, to inachirunji chofuna, na buwe chitio gugaba malo. Omuntu akugambye kwesa dobozi, ate gwe musajja omukulu ina no mchara, na usigala ngo ukuba. Embere yo sinunji, ere nyizamu. Webali nyo waswa Jackson wamo wenyeje mkono, olwe gulile erio, lio tuweleza. Okay, awunga mvude wo, njagala kutwala ewa waliwo muganda wange bamuyisani ono Zaviano. Zaviano ye alina kasongola katuwe egulire erife na kasongola. Zaviano
2: nkoni wayogede ne Zaviano vena kasongola amba nyingide ona maulire nga sina kuwa maulire nkoneko ano mko wange basi mawa kuduke mairikiti nkonye ko mko halibichi kamanyu kula ibrarai mairikiti imedi semanga mboto nedifa kujia angawa kuchapa ati mairikiti ya unikansu kwa bali wajitumbu de kone ya maulire agali enono na gasa kaku Friday wali koni umsaji yali agenzo kufa nga tasule wota siwe woya liku mwaja wa ntu msaji ono ye katankira ebichupa vya dagala vya tukozesa okufu ile virime bisatu vila ambirida msaji ono yali ama nyingidwa kiri nyari ya jime na mtabani wachi ntu mugonya msaji oya vila kabazi kwani ye katankira ebichupa vya dagala ngatana wa kubinyo ya soka kujia kwa mchala we simu no mwana we hali yao bona na abajja ke simu kwani na agenda na zanti bali bagenda kulopa kese yali eriwo kwani na agenda na dukira mu kibira bamusange olubuto nga luzimbi nga atawa bamulete mayiri kiti kudwaliro nga bagamba tasule wota asibe one bamugoba ne bagamba wano tetumusobole ne bamutwala kudwaliro eriye kalonji kwani ne bamugoba ante tetumusobole paka kwani ne bamutute nakasongola mudwaliro ne bamusikama ebidagala bye yali anywedde nga nagamba ekyali kimusiza koni mbu embuzi za banaiba zimalidde ebintu nga yenyeddwa ensi nga badde agamba mukazi wenja akwetolna ku olumu naye nga koni kyazuuse nga amabanja gabadde gamusa mabanja g'abantu atwala amanda nga tasasula mabanja abakazi ayina bangi ovunaizibwa nga butono koni bibadde bimujja mu budde kwani ge mali lagale nova yakweleza nyabo
0: webali nyo webalire ddala just mabanja agabantu ge gabadde gamuta waliwo Samson walulya katuwe egulire eliri jali
3: Samson ndiko nabasibi otya yugala kone nongo Samson walulya ekomero gule nakusakido nako olwalero mvuka boda gwatide ku Texas bamufumisa fumisa ebiso natibwa naye bamusebe nyini nyini kichi jaba deba bie jaba kubia binu niga mukaga wase mbe wakudika chiri omu na afa mnawada mtuwa kupolisi na enda wakula isi na kutuka kati ya wo tuwa mzise unako ulejo mziko unako ulejo tuwa mzise mganda laba HMB ila vitalo mganda yada kujo yada jaku mzika ni mnoka ni mzise bula na wakula isi
0: na
3: afa ya fili deo katanewa wakuzikalo aliru muna kubiri abafuba biri kuchija chimu
0: abafuba biri kuchija chimu
3: gamuri gana sindo kula gana kusakide wakumiru
0: webali nyo webali dala sima ulire malunji kansokenzi joba kabunate nyongere tovao
4: No World Cup tosunara tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda gunyumirwa fena live okuva mu America, Canada ne Mexico wakubiringa 18 July kusawa nyeze chilo France ya kwambalagana ne Spain olokuwa kusatunga 15 July kusawa nyeze chilo England bubefuke na Argentina yeah teri kusumagira proso mutabizi Chuaman Segawa Abudi Abimu na Uganda Aisha Power Hassan Kazi we Sava, Omukambodia wa Sava Saja, Nesuna Julius wa Saja Fumo, Ngagu Kusubako, Bingo Masavu, Gonyiga Stabili Tano Tano Star, Chendamwe Muhash, Ne Champions Bet, Wangulanga Champion, Nemipire Jukuba Munda, Gonyiga Stabili Kumi Star, Kumina Tano Star, Kumi Hash.
5: World Cup 2026, hear the crowd sing it loud.
6: Emipira jebi vinja World Cup jiko za maulire era nakaliro keyongedde timu ana munana zikabanyiziddwamu mu nsisa twezategese era akaliro keyongedde okusingako buli kibinja kiina katembo wacho abanene abasubirwa kyefuga wamuna abanafa abakyusize nzingulula kati abasubira okuwangula bafundikira bavula buli kimu kisobola okulinda kuba emipira ja World Cup mu bibinja tulinga abakatandika obutandisi wefunira DSTV decoder ku mutwalo gumu na ekitundu obazza bujja DSTV Access kumitwale na mukenda onyumirwa buli dakika. DSTV, your home of entertainment. Multi Choice Uganda, erungamizi wa UCC.

0: Ano kuchenda momo samba kasatu femfe radio shima impolo gome yede mbengi ya fuza ngijabula akaimba katusa kudashika ziri muenda ezula yoko eresha wamposi muenda zezula yoko eresha watano ezencha yonako ralero katingenze kayunga waliyo mama mchaina katuwa gafe kayunga
1: kereza mama mchaina kayunga dokita kabulu kwa hali nyeba na kayunga buna na njini tutu muna ange ama uli lagari yeno waliwa mchala wadewa mita nabukera inaba na batano nabukera ya genze nganyo mudagara simanyo oruwoko ya wadaja mulu huto oruwoko teruwa mulese ya genze na romu nange ya tuge na muzika sawa kumi wane utakula
0: ok nge gali saideyo abachala bobolu huto turuetaga ato upira jebuli wandigeze zako kupira kati uliro ya fuderu woko chitegeza ni guwa badoza la muta ina wade sente sikuwa gana na masaja bata ina sente kuleta vizibu kati uli rasmanyoru woko anyway yunga nkujeyo kasule yali mashindi
2: madamu koni nanyini tutuwa matobutawewa le kuweleza guanga nze kasule wechibirize bamna ni kandima chindiro kulikubucha madamu koni wali woba na batava ku Radio Simba omuimbi wange Dr. Roni alikakuto muluwero sako omuimbi suna mulema aliawo nkukonjeru MCB Kasoza aliwa mune DJ Jesse bali nkuruze sako jajango mchana na bosa alichibirize bamu nani kane medisi mwanga tebaja ku Radio Simba madamu koni egwe na kusakide liyabade waneno emachi ndi luwafu madamu koni ye mvubuka alade ye gumbulia omuze gwokubba nenga madamu koni omvubu kono nga abba ebintu abo kuchalo kwenyini madamu koni na yenga nabuba gamba ketuli mukwata alichigwako era lwabadde olwo nga bamugwako chifu nga ayingidde mu kikomera ky'omuntu hali mukubba madamu koni omvubu kono engeje oyo ndoza je bali bamukowa edda era lwamukutte webati nga tebanakola kirala kyonna madamu koni wabula bale sebipira nga basoka bamukumako omuliro nga yenna ateta madamu koni omuliro gwakutenga oliza nokugamba oba nyumba y'omuntu yekutenga buli omu adduukirira amanyi enyumba yekutte bagenda okutuuka nga omuvubuka ono gwe bokyeza naye nga yabadde abeera oluwafu ate nga wennyini wakolera ebikolwa ebyokubba Radio Simba nze kasule wekibirize bamunani kandima kindi
0: webale nnyo kasule webale gulire eryo ate nga banaye abavubuka muve mukubba mutetenkanye mukole n'abakola bafuna naye ate gwe okubba oyagala za mangu bivaamu n'okufa waliwo lwasa busungu bwa corona
3: webale okutuweereza kuterevu okutedijerwa satadeo busungu bwa corona nga nsinzidde wano mu kibuga Bugonya antikoni zikiriza mbuseko kubantu bange waluo jaja utida alirukonda medise mwanga mbuto waluo kasure kibizibamu nanika sako neza wede Aisha eruka antikoni ekuri yari nakufunite ya wade wanowe nini mtivuga Bugonya mnai government ya tulete denkumbi antikoni kumbi zafuse nkumbi kuruna koromu kaga ya manyinga kunga batunga tutja mnai tugele tufune nkumbi antikoni bate ya manye ingi jivadi avavili kutundu antikoni tia manye wafi ya tuwade ulu nje nkumbi tezawa demu mifuyo kati ya manye woku agave nkumbi kumba abantu banji nkumbi intono antikoni njaga la nkubuli rebate ya badao ngumi maangunyo wagenzo kuhuli ya kawesi paki yao beyo tao ne mune muspeed ngate wali masoga musawo nyini ngera afunira wakazenje agendera wa musawo kumujja njaba nenge ntawe yabade ya nkumbi ero kukakana bakubaganye bubinyo abatuze ne tutasa
0: etwa abana nire nkumbi enkumbi koze gula meka nga mutwalo anyway gegali side yayo wanino kulubogola simbe dakika 5 ezula yo kwere sawa 5 ezencha ulna kolwalero suna mule magamba

0: ayogera kubomba efuiro muddo suna mulema mwana weruwereyo eranga mpoza kaimba katusa kudachika zizi no biri ezula yokere sawa tane zencha unako lwalero sawa ya feda kwa mujia kubwa mwakasera kacha naku kanso kenzi joba kabuna
1: Challenge season yokutano zikomye unate zinonga za kweta bamwa bavubuka bali wakati we miaka 18 nasa tumwetano banonga bayine ebiroto ebyokula kulanya obulimi ngabaye ambise nkole ya teknolojia owulilo ino kirote chokula kulanya ebulimi mu Uganda okujifura business kanoke kasera ko teka moku saba ko ngena kuzomweza abiri mu nyo mwezo gwo musamutiru naita ofuno omukisa okubira nga nawo gabana ku sente obutitimbe obwire dela milioni 2.5 eza Uganda osobola okwekula kulanya mu bulimi osobola okuteka yo kusaba ko ngoita ku mutimbagano ayute.africa/uganda oba kuba ku 0701 3 nkaga musanvu 9 bino bina nga bakutusibwako Haifa International nga bali wamu ne Mastercard Foundation wamu ne Makerere University

0: meji yalaga
1: gwe tomulabanga ko
0: simulabanga kubanze anko yangamba mama wange yandete wenga ngandike myaka 2 yana yeta manyi jali
1: ocho kati ate tata
0: yeta tabangamba yafa ngani muluto nga ngalwa miezi 2 nzanti kwa anko watu yangamba
1: kati koja ya kuwererako
0: teyamperirako
1: tewasoma ko wad
0: saso ma
1: toyina luna kulona lujukira kugenda ko kusomera
0: saso ma ko mami kubera ne sente ti obate ya
1: koja ya kolanga mulimu ki
0: koja wange mulimi
1: kati gwa kula olima ne koja
0: yenyawo
1: ovotya mukyalo ena mwendwa ato okuje Kampala
0: bambi nali na mwendo embera nge okuteko nyo
1: olowezeze emyaka ngemeka
0: ngampezeze emyaka jya ya 2 ne nembera ne mukwano gwange wanino endejero bugumu
1: endejero bugumu enonge machindi
0: aha ngena masuba
1: kubagira yes
0: wajike no mukwano gwange yali nga abere na mwendo nyinyi nyinyi yava kati nga amanyi kati ne mukubirako ne mugamba nenge embera enkuteko nambuza to sosi kati apati ne mugamba nsobola na gamba jangu ngufunira omulimo okolechi otandiko kola nenzija nitandiko kola nenkola ne
1: ya kuyigiriza chapati
0: nalinzi manyi
1: ejije yani abayigiriza nga chapati uli muntu avaya abamanyi kuba chapati oyiga buyizi mbera yanzi
0: just chapati zo si nzibu kuba kati olutulao notunulira omuntu nga asika
1: oyiga
0: obo sobola okuyiga
1: kakati akuletera mu lubugo mu kukuba chapati ku mudala gwe obanga nawo akufunidde wogenda okolera
0: gwali gugwe
1: otyo
0: kuba jukira naye yali asika chapati
1: kati akusasula atya
0: olunaku onaku yampanga 15 nga nsuza andisa
1: akulisa zali zimala wamukolera ko kumala banga ki
0: namukolera ke emyaka jali 2 mami
1: otyo obuzibu buvawa
0: kati obuzibu lwa gwachalumu nangama nti kati omanyi nga kale ngeme tukoze sabi wedde okatugeze ngano buto
1: yes
0: nangamba nafunira bichi nangamba oyo waboda kutwale mu kibuga nampa ne sente
1: nga mu kibuga yalinga kutuma yo koba lwe lwali rusose
0: yali atumanga yo ko mu nangamba genda yo olete bintu bituna koze sencha ne tugenda bulungi kati tuba tukomawo nga twankavu ekibuye
1: no waboda yakututte
0: aha no waboda kati tuba tuva obwe tukuje ekibuye bwe tuti moto kati tuma ne waji yava yali wana wa taxi na tutomera
1: otyo
0: kati mukuru tomera nze mukutomera nsama nya bya daka okuba mu naso nanagira muko ebya daka osabi manya nagenda okuddengulu nga ndi mulago kati mulago okuddengulu tuna kugulu nga sikulaba
1: nga bakusazeeko okugulu
0: nga bakusazeeko okugulu
1: bakati bakugamba nti odda engulu luvanyuma lwanaku meka
0: lwanaku satu mami
1: wodira engulu
0: wenzire engulu
1: olwani akuliko
0: era yambeerako yo mukwano gwange
1: yamanya waboda teyafaye
0: yo waboda naye
1: kitegeeza gwe wali otudde n'ebintu
0: kati ebintu bingere kale samanya obavya obana gwantya kati mwendo kanini nyako okugulu kati nazi nagenda okudde engulu mami kyombuziza ngero oyo yaliwo nangamba naye guma
1: kiba kusazeeko okugulu
0: basazeeko okugulu naye kolachi guma
1: ebyo byombulira byaliwo di
0: ebyo nkubulira mami byali omwaka guwedde mwezi gw'omunaana
1: otyo okugulu bakusalako kwa mukono ki
0: guno ba
1: oguli emmere kandaba okugulu bakusalirako muliwa
0: oguru kuno bakusalirako mu kisambi
1: naye atenga kuvulula kuyina obutuli tuli
0: nandi kati mame kati mudwaliro namaleyo wiki zaali 2 abasawo ne bangamba nti ebitano tulina bitini dayo okowa
1: emulago bebakugamba
0: nti ebitano tulina bitini ekirungi twamaze okusalako okugulu kati genda ngofuna obujanjabi wabweru era oyo mukwano gwange yenyini nankwata kuba wakoja ali amanyiyo mukyalo nantwala mukyalo era watuka mukyala nko namunyonyola nga we byali namugamba ye mulekaawo jukira mukyalo eddagala teryaliyo erikola ku biwundu bino katugeze nga gana amagumba ge batemyeko nembeera emyezi gyali mukaaga ng'embeera ndaba yegenda ekola ki yeyongera mu maaso kati awo lwamalaawo nembeyo ni mbeyo miezi mukaga kati omwana wako jia wangu mkuru na mfilei mitwale vini ne mugamba njala kudayo mulago kubye chigenda bachivunda simanyi
1: nga bachisazeko na inga ate chisigadeko chivunda
0: nga chivunda ne
1: chivurula
0: chivurula ne mugamba simanyi songalo achi na mfilei mitwale vini era mukoma we Kampala natukira mulago paka na kati mbera mulago ratuke Kampala
1: lwachite wadda wa mukwano go
0: nani kati mukwano gwange ne yangamba embera ya mukwata ke bintu na bitunda era ebintu bitunda nga ya bitunda nga agenda college wajikira yandeta kuzi janja bana ngamba yagenda kunako ku kizinda ku ekyo kuchalo ne basonda yo ku senti ezansala kugulu mu kusoka woye ya college
1: yazikuwa goba dokolanga naye kitegeza mukwano mulonje mwebazeko
0: era mwebazo mwa omwami bamuita Yakubu Magumba mwebaza nnyo ekyo kyankolera kati mami nzire emulago ntuka yabasawo mbalaga ekigere banga mbi ekigere ekyo kyetaaga kyetaaga ko musikani basikani nga gumba balabe amasira gavaawa era misa saina sende nezire mu mulago netandika kusabazira kisa akwaddeyo olukumi ebbiri Neba nsona ni mpeza mitwale ejo jali etano mami. Nengenda musikani. Musikani nenzira nebansikani nga nebangamba. Ne nekumawwa lo musawo. Musawo nangamba ekigere ekyo omusiwo omusiwa. Oguli kugomba. Gwe gwavu ndegumba basala pamvu.
1: Otyo
0: kati nebangamba ekiriwo kya kuddako kusala kusala kochi. Kuguru gukendeza kuba guli mukuvunda muli munda mami
1: okuguru
0: guli mukuvunda kati kwe kusala mami zijeko walino kusimba mami abawuliriza banyambe ko kuba sina sende sina bazadde
1: kati emulage chokulio chijawa
0: mami emulago bagabe mmere ku balwadde mmere bafumbayo kuba uwo kusula osobola osogendo sula nina abachi abajanja abo basula kuba wote bagana mami era nze wensula
1: kati goine simu
0: mami akasimu nkalina
1: mpe namba yo
0: namba yange eri 074 asatu asatu mutanu mukaga asatu mutanu
1: okay gwe munange ali ku Lubogola Simba umuvubuka uno ku myaka 23 kabenji yakafuna mwaka kuwedde nayo kuguru kuvulula bamugamba nti ate kati baina okuongezaayo kati baba bagenda kusalira muliwa
0: bangamba bagenda kusalira
1: abantu naye amasira mwegali
0: amasira manyira era kyola wakizimbye bwekiti ngeri ya masira
1: amasira mwegali kati awe mulago bwembango andi mudwaliro excuse me sisobola kuogera koko na basawo ne banyamba ne bakinyigamu koko masira kubwerere
0: nandi katiko ochinyigamu bashinyiga naye bangamba waliwo gatu wala wegavwa era niko bachinyiga te gajja kale cheta akakusala ko busazi waliwo wegali gali mugumba mugamu gatula
1: okay gwe munange ali ku Lubogola Simba abantu bakubira omulanga obasaba obuyambi
0: abantu mwina abawuliriza abasimba ali jali ena muzira kisawo obo ina bitano balu kumyo bameka nsaba kubuyambi ngende banzire ko
1: okay gwe munanga ali ku Lubogola Simba tuyina obusimu bwaffe wano kwa tisondera tuyina 0 7 7 2 4 7 1 7 3 choka tuyina ne 0 7 5 2 3 3 3 mukasera kano wano ku Lubogola Simba muchanaku musimba taxi tuba mukuyamba kanzije akasera ka chanaku teba baluwa wabula masima ageyogerera
2: Eno World Cup tosunala tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda kunyumirwa fena live okuva mu America Canada ne Mexico wakubiringa 18 July kusawa nyeze kiro France ya kwambalagana ne Spain olokuwa kusatunga 15 July kusawa nyeze kiro England bubefuke na Argentina yeah teri kusumagira proso mutabizi chwa mansegawa abudi yabimu na Uganda Aisha Powers Hassan Hassan Kazi we Sava, Omukambodia we Sava Saja, Nesuna Julius we Saja Fumo, Ngagukusubako, Bingoma Savu, Gonyiga Stabili Tano Tano Star, Chendamwe Mohash, Ne Champions Bet, Wangulanga Champion, Nemipire Jukwa Munda, Gonyiga Stabili Kumi Star, Kumina Tano Star, Kumi Hash.
3: World Cup 2026, hear the crowd sing it loud.
4: Ruwero School of Nursing and Midwifery Kasana Ruwero. Lye somere ryo mulembe mukyasa kine libangula abayizi masomo ag'obusawo n'obuzaalisa komotendera gwa certificate ne diploma. Tukolagana na malwaliro amanene mu Uganda yonna. Era abayizi baffe bayayanirwa nnyo ku katale. Wewandiise nga tebunnayita lyakakasibwa Ministry y'Ebyenjigiriza n'Emizannyo. Uganda Nurses and Midwives Council. Tuyinawo ne basale ly abayizi abasomye bulungi ate era tukolagana n'amatendekero amalala mu India, Kenya ne Tanzania. Tuli Kasana Ruwero. Kilomita emu yoko kuva ku Kampala Guru Highway. Esimu noti musanvu munana nya nkaga mubiri kumina musanvu nsanvu mwenda oba noti musanvu noti biri noti mwenda kuminemu chenda.
5: Oyagala kukwata ku simu ya Sereza nga yesoka obo kwefunira ye chuma ekipya nga kinene atenga kiduka mogo byonne bigonzeza. Fune simu mpya ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuva mu mogo ngoteka ya kasente akatandikirwako kanonga kasoboka erango ojifuna mu dakika 15 zokka atenga ebisale byosasula buli lunaku bitya mu nsawo yo ngate bwosasula bulungi mu myezi 3 egisooka ofuna omukisa okwewola sente enkalu okutuukira ddala ku mitwala 3 mu 5. Wa chali de duka lyoneri tunde simu za mogo oba kuba ku noti biri noti noti ana atano mu munana noti noti okuyambibwa mogo egonzeza okufuna simu esereza.
6: Radio Simba ne sekandi promotion SPD Magnusa Conductor Jose Chameleon Wamude Oga Banda Who finals the World Cup

0: Edda chikerie mwe ise kusawo musanvezo omutuntu. Musibye mtiano bannaffe abatuuliriza. Agobudde buno kuseddume lubogola Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Sentai. Omwana omu afiiridde mu muliro ate omulala n'addusibwa mu ddwaliro ng'afunye ebisago eby'amaanyi. Margaret Kayondo omusasi waffe mu bendo bendeeri e Masaka byonna bino yabikunganyizza.
1: Abatuuze mu kabuga k'omu Nnyendo mu City e Masaka baguddemu ekikangabwa mu kire kikeesezza olunaku olwaleero. Ennyumba ya mutuuze munnaabwe bwekutte omuliro, omwana omu n'afiirawo ate omulala ye n'addusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Masaka nga ayina ebisago eby'amaanyi era nga ali mu mbeera mbi ddala. Omwana afudde ye Semakula Jaira ng'abadde wa myaka ebiri ate omulala abadde tannategeerekeka amannya ge era n'emyaka gye ng'ono yaddusiddwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Masaka ng'ali mu mbeera mbi ddala. Kigambibwa nti omuliro guno gwavudde ku kkando oluvannyuma lw'abazadde b'abaana bano okubaleka mu nnyumba ne beetambulira, ng'era abatuuze bategeeza nti bano bombiriri babadde bafunamu obutakkaanya ng'abaana baabwe babalekaawo. Omwogezi wa poliisi mu bukiikaddyo bwa Uganda Afanito Akasirye akakasizza bino era n'ategeeza nti batandise dda okunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko omuliro guno.
2: Omwana atemera mu gy'obukulu ebiri gyokka, bw'ati abadde amanyiddwa nga Semakula Jaira, abadde awangaalira ku kaala akamanyiddwa nga Kalagala Seru Nnyendo Mukungu Division wano mu Masaka City. Yafiiridde mu muliro ogukutte ennyumba wadde bawangaalira, nga kiteeberezebwa nti omuliro guno guvudde ku kando egambibwa okuba nti yayase n'etuuka n'eggwaawo oluvannyuma n'ekwata ku bintu ebiriraanyeewo ebisuubirwa okuba nga bye byavuddeko omuliro guno kwata ennyumba. Omwana ono Semakula Jaira yafiiriddewo mbulaga, ate n'omulala atannamanyibwa mannya n'abeera ng'akosebwa n'addusibwa mu kalwaliro akaliraanyeewo. Kigambibwa babaddemu bokka era nga kigambibwa abazadde baali bafunamu obutakkaanya, tukiyite domestic violence, oba obutabanguko mu maka ne baawukana, era nga omuzadde omu bw'abadde ng'atambudde abaana babadde nga basigalawo bokka. Mulambo gutwaliddwa ku ggwanika ekkulu wano e Masaka gukolebweko postmortem, saako n'okunoonyeza okuba nga kutandikirawo okuzuulira ddala ki ekyaviddeko omuliro guno, naye nga kiwanuzibwa nti omuliro guno gwavudde ku kando eyakutte ebintu ebiriraanyeewo, bw'etyo ennyumba n'ebeera ng'etuntumuka okukakkana omwana oyo ng'afiiriddemu. N'omulala gwe batannaba tutegeeza bulungi n'abeera ng'akosebwa n'addusibwa mu ddwaliro. Bino bibaddewo saawa nga 3:15 ez'ekiro nga 12:26. Tuvumirira ebikolwa eby'abazadde okuleka abaana mayumba bokka nga tebasoose kubanyonnyola na kubanyonnyola ngeri banakwekwatamu. Kyetusuubira nti nno kyekiviiriddeko omwana ono okufa olw'okuba nti wabaddewo obulagajjavu eri abo abadde n'abaana bano. Kigambibwa omwana ono abadde na muganda we abadde yamulabirira nga babadde mu nnyumba bonna, naye ye kigambibwa asobodde okusimatuka. Kyannaku nti tufiiriddwa omwana oyo, naye abazadde tubasaba mubeere nga mwekomako, oba si kyo bw'oba onaatambula omwana mutwale mu b'enganda oba mwaba abantu be weesiga mubeere nga babakuumira, naye nga kibi nnyo, kibi ddala.
1: Omulambo gw'omwana gujjiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika y'e Masaka, ate nga ye omwana omulala akyali mu ddwaliro naye nga ali mu mbeera mbi. Ku lwa Radio Simba, nze Margaret Kayondo wano mu City e Masaka mu kabuga k'omu Nnyendo.
0: Ate ab'oludda oluvuganya wamu n'abamu ku balwanirizi b'eddembe ly'obuntu bagamba nti mpaawo nkyukakyuka ey'omuggundu mu nkola ey'emirimu egy'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu gye basuubira oluvannyuma lw'abadde ssentebe owaako omulamuzi Mariam Wangadi okulekulira. Amawulire g'omulamuzi Wangadi okulekulira ku kakiiko kano gaasaasaanye muganda olya Sabiri gye tuwafundikidde, wabula byonna we byajjidde ng'omuntu ono kyajja ate akakaagi buvuddeko nga yeemulugunya ku bakamishona omukulembeze w'eggwanga balondera akakiiko kano bye yayita ab'ekibogwe, n'agamba nti abamu babeera bamaze kugwa mu byabufuzi, abandi nga banoonya nsimbi zibabeezaawo. Kakati omwogezi w'oludda oluvuganya era nga ye mubaka mu paalamenti omukyalo owa disitulikiti ey'e Mukono Sheila Amanio Dravile agamba nti bo ng'abali ku ludda oluvuganya abazze bawabula abakungu mu gavumenti abalina obuyinza okukola emirimu mu butuufu bwagyo, naye abantu bano ne beefuula nampulira zibi nga beerabidde nti ekiri atabaala kye kirya n'asigadde eka.
3: Sija tuwa gamba tivine vintu sija ava opposition hivyo kama mtu na mwe ava championing uzulugunya kwa abantu na mwe muja kuzugwa mu kato mtu kwa hivyo tukukira na tukubile ndulu saa wazinati ya kubile ndulu atenga yomu kubewa wabu yiza wakua nilipinde yomu mtu nina agova insongezari insufu oba insongezari masababu lito olokuwa kwa ina order from above obanga nina instructions za kulirako atisa wazinati menamba kwa hivyo instructions ya yako ilako walili yemba zeja tizimu yamba kawone tuzamba nti eventu liwa kola mbate gerenti tila vikori la target group yoka mwavula kajabale nabu kaja ama mambabazi mbiko da management bill ya bisa atiyo mtu omu etika gujia soko kola ko nivya AAA anita monk daite ya sovereignty bill ati gujia soko lako tuzamba nti institution is very independent.
0: Dr. Livingstone Sewanyana, Executive Director w'ekitongole eky'obwannakyewa ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekiyitibwa Foundation for Human Rights Initiative, yagamba nti omulamuzi wa Ngadi ono okutuuka okusuulawo yafeesi nokiraga nti namusa ebadde etuuse ku nnyoge.
4: Okulekulira kwa ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukyala Mariam Wangada kulaga nti ng'akakiiko keetaaga bingi ebyessaana okutereeza okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwako obwakaweebwa mu ssemateeka. Akakiiko keetaaga obukulembeze obumalirivu obwengeredde ate obusobola okukola ku nsonga awatali kyekubiira, era ng'akakiiko keetaaga obuwagizi mu by'ensimbi okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwako, era ng'akakiiko kasaanidde okuweebwa ekitiibwa ekikasaanira nga bwe kiziikiddwa mu ssemateeka wa Uganda. Olwekyo ezo ensonga okuggyako nga zikoleddwako bwe banaalonda abakulembeze ab'enjawulo okukakulira ebyo tebikoleddwako enda kusigala nga kanafu ddala. Akakiiko kabadde kanafu okumala ebbanga, kigamba nti kakanafu wala kakati.
0: Ate gw'omutindo gw'ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'Empigi guserebye okusinziira kwa alipoota efulumiziddwa. Aloozia Sengendo omusasulwaffe oludda olwo alipoota eno yagitegeddeko.
5: Bannampigi omubadde abatuuze ab'ebiti eby'enjawulo kuli mutendera babadde ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi okuwuliriza alipoota eva mu kitongole ekimanyiddwa nga Mpigi Metropolitan Development Forum ekyassibwawo gavumenti okulondoola emirimu gya gavumenti egikolebwa mu disitulikiti eno. Mpigi Metropolitan Development Forum kitongole kyetongodde ekirimu abatuuze ab'ebiti eby'enjawulo omuli bannaddiini, abasomesa, abasawo, abalimi n'abantu ab'enjawulo ku buli mutendera, nga kino kikolera wansi wa Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program eyakiwa obuyinza okulondoola pulogulaamu za gavumenti. Mu alipoota ya MMDF balaza omuwendo gw'amasomero gweyongedde obungi mu disitulikiti eno ey'Empigi, kyokka bye balondodde bye gakola nga mu butuufu galiwo okulya buli nsimbi mu bazadde nga n'omutindo gwe galiko gwa kibo gw'eddala. Mu lukiiko luno avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti y'Empigi muyite DEO Deogracia Sesechore alwaddemu erango n'ebibuuzo katono bimutte nga bagamba nti amasomero ag'ekimpatiira gamerukawo gatya nga alaba.
6: Nze ndabye amasomero nga bagazimba ku ataano ku kikumi, liri mu kkubo, liri ku ataano ku kikumi alizimbisizza busa. Kati nga ffe ab'oku kyalo onoojya n'omwenganga nti owaaye gundi essomero nga liri mu kkubo nga lya busa nga liri wafunda nazzukulo nga tebakola ssomero oli waataakole na kisaawe baana we bazannyira. Twagala tunnyonnyole tusobole okwenganga ababikola
7: abo bonna amasomero agatatuukiridde n'okuzimba obubi mwe mukulembedde n'obutafuna musolo, kubanga ebintu mubiraba nga bigenda mu maaso mubireka ne bikola ki ebitambula, era twagalawo ansa awo lwaki ebintu kati amasomero ngaaga agatakkirizibwa gasobola okubeera n'abaana baffe.
5: Wabula DEO Deogracia Sesechole ategeeza nti nabo omulimu gw'okulwanyisa amasomero gano agamerukawo ng'obutiko bwe gwaba zitoowerera ne batuuka n'okwebuuza ekyokugakolera nga nabo tebakiraba.
8: Tulina olutalo lunene nga department nga district okulwanyisa amasomero agamerukawo nga tegalina bisaanyizo. Obusomero bwaffe bwe tulina mu byalo byaffe bungi tebulina bisaanyizo, ate ng'amaanyi gaffe nga department nga district oluusi gaba matono okulaba nti buli akameruse tukalemesa okukola tugezezaako okulambika abatandika ng'olaba atandise naye nga bwoli okulambika ajja kwetereeza obwe bwesomero ebbuuyi, naye waliwo agamu mbukunfu kwenda wakandikira kwa kwa kwa unu okula unani kumusa na kasobila kata kigerekeka saizweka fundo neoro kubanti abatuze tekamanchi baazara mamizaki mkutukusatu mbunawe iluati kukukaini somero ya fe nika mkutufu nilisi somero
5: agambie nti bandi badde bagalwanyisa na ino msolo kugavamu na guwa baweza ba district bagu agala uruno na wane basoberu wa
8: kusa alama somero elago nge kwa ako gali mbe rambi nega gamba kaina trading license license ebe ugeru wako basewe nebanyabu mbe rambu etio si license ewe somero elio kukola neate coordination ye chatukula mungyo kumitendi na jona kuwafenge kwa utuga manteso yunga katele wandisi telina barue nikiliza kukola kwa andi wate kukoordinati inga fwena esomeleru nime kukola ila nime kuwa msolo ni hata zakayo ye umusolo ya umusolo kumuhuni ya uvini oru ya yungara msolo netufune chizibu
5: olushiko lukanyiza nti bikwe kweto kumasomero nga gano agatanyira bisanyizo bikolebwe bonnambiro mfuche kufundi yango musolo ogugavamu alozi ya sengendo ku radio Simba mu district ya MPG
0: yo police Masaka ekutte era ne galira abantu basatu bano batebelezebwa okubanga bebatu omuwala nkuba kyeyo juli nabunje unono nga yasangi wanga afiride mu nyumba ye mu kabuga akempugwe mugombole enyendo mukungwe mu kibuga ekye Masaka ayogera polisi mubendo bendo bendiri Masaka twakasirie kwe kunyonyola ebisingawo ku nsonga eno
2: polisi yafe wano munyendo esoddo okwata abantu basatu amanyaga abagasirikiddwa abasobola okuyamba ko polisi mu kunoonyereza kutibwa kw'omukyalo omu yali amanyiddwa nga Nabbonche Juli bano bakwatiddwa basatu kuliko n'omu asangiddwa ne laputopu y'omugenzi ekiraga nti amanyi bingi ku nfa ya Nabbonche Juli ono emyaka 36 bantu baina mukadukuru kafe kabatukola kufairo yabwe batwalibwe etwalibwe lyo mwabi wa government kutusubira ntajatubula chetu zako
0: edda chikazizi nazuweze 13 ziise kusawa musanvezo omutundu
9: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
10: nenu yesawa yendala
11: kulubogola.

0: erungamizibwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwa kukade kumi.
1: Bwake day, wasuzo cha Uganda, koloko koyake, amachago, gafusa amanyufu, ngateno runakuruo, rweyonge dokubero ruakabi, wampulis ganya nunji, kuna voice bando ya MTN yona, wakati wesawe mune bidezo kumacha, wafu nile dachika satu wezo uwerere, ezikuwa MTN kwa MTN, nga zima lorunakururamba, nga star, emunoti noti stabili emuhashi, ofu nile dachika zezo uwerere, bulirunaku, sumulure chivozi cho, kewera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumururo muriro gukurimu nedachikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
3: Kulika mwulange na chika zile makumi ya vili mwabilizo kama nda Facebook kubanga ziwele sawa tuwa mnalo chali kusimba chenda mwisamfa kasiri sasa tune chenda mwabili ya kasiri se mwisa kwa www.radiosimba.ugi mbajuki zo kubela ngujuki zo kubela ganao unyua KDB champion tonto kubela ngonyua muko yes gobo unyua ata kuwa hangover kubaka uwa kalunji na amanyi unyua KDB champion tonto Gono funa kushiringi sentono shiringi silukimi ya kufako maduka nese maduka zona mu Uganda iranga gwasubula katoni ya kenda bobo subula stoko nene katoni zinga lukumi neo kwe yongera wa guru kwa gula intono kwezo uliemu ya kenda bitano subula KDB champion intonto ngokuba kunamba isime ino kula oda nambeli 0 misavu 5 bili 5 misavu emu bili munana bili 0 misavu 5 bili 5 misavu emu bili munana bili ate ubingo kula oda ya KDB champion intonto kwa ingila dryer bingo da chukasiga zao zizi no zilinga kumi na mkaga jackpot etuwe awangu densimbi a million number jackpot waji seti nzeda wanumpozi njira wako kula biliku countdown hey, so njigabunyizu kwa dia feria bingo masavu ili sita bili tano tano sita muenda emuhashie siya kwa dia bingo njigabunyizu kati mdachika pozezo kumi na mkaga tuwenga tulangiri awangu densimbi za bingo kusita bili tano tano sita muenda emuhashie siwa Airtel veda kwa niya time ngowe chukumi ne sente ku mobile money account yo kumibili zikuingiza bingo atenga dembe liyo kuingira bingo mirundi ejisuka mugumu kasta kodo nyigie ntufu ya sita bili tano tano sita muinda emuhashi strofaya boli michalo boli muami boli uo boli wa vya chance mchance kutofura bedia wangu dabeka langala which wedi tuafuna ya wangu lewe masindi iliyo wewandegi ya wangu la which ya wede tuafuna ya kopo zinoweka sanda jebu vudeko Tuafina kwa newe gomba ya gamba jagula mkumbuzi Vazeba wangula So beda nga nawo taiza chansi yo Tumanya guwana wangule nsimbi za lero Nikabunyizu kwa diya star bili tano Tano star mwende muhashi yes Nyo mwani ya wangule nsimbi ya ngamba Asumida kajansi Kajansi progressive Ya gamba li Saidi ziba muna nike mruwero Na gantiza school fees mmazi Bambi ya wangule nsimbi nga kubido ni waka na ngama tia zinukenzi ufunye kanzileo kusumiru so za msanga liwaka nga bambu kubye kusumiru school fees balance mbitegerebio so nime kubantu waba nkwa atake nyaba wanguli nsimbi wiche wede nye mpulenga kumutima bambi nga umutu wafunye nsimbi nenge chitufu bambi zize mbude nga wada zetaga nyonyonyonyonyonyo ili ya tia sile kechi yungu so solo izi nyuma nenga naba wangu densimbi nja kupila pozi kusimu tuwayemu kwa tegerea manjago nejo wangalia dene nsimbi tegere uyanda zikula mwichi nebo vila nga kwazi wangu ditofuna mpwa kuli imanti ya kuyambie na gambie na nchidamu nchika atiliza gubeira mukisa bukisa gubeira mukisa bukisa so chance yo yaka wangu densimbi za bionge mirundi yebili anduza aliemu programu eno mishala ya ngamba wechivoga ya kazi wangu de mirundi yebili ya wangu lakomu januari wangu aligua kuna dhena damu mwezo guguwe degu mkaga so gwe naka uli anzi yaka wangu la bingi mirundi hebili so nenga chila ganti ok nebo sikala hangu zanyo so kupeda ngu wangu la nenga ibeda chansi so wafu nye nsimbi yezo kuna mele chintu echo mga so mirundi nsimbi singebeleze jukwate bulungi kwa naba wangu de bingo so njiga star bili tano tano star mwende mhashi yes waluwa mpozi ibigena maso odika pia cha tambula insha Pijia kupa ni semifinal fesoka ha Batwe ye Mexico Batwe ye Mexico 1986 Hand of God Goal yomu kono yomu genzi Diego Armando Maradona Semifinal chenda 86 Ha Abangereza Wala bagalirine kabiju kila mluinji ebiyo Na wadene pozi ngobele podcast ye aba ne podcast zengoberera eziliko ba legends zaabo bane stories ezili interesting ezinyuma ngo Luis tebyali na kusaidia mu kisawe ene jolaba nga just bibiya mubira mu camp iri mu nda mu dressing room iyo muzitano Luis emboze ezo nzigoberia bulungi nyo waliwo podcast ya Ferdinand achaza abantu abenja ulolaba nga banyimye mpira mu details zaago side eri technical eri tactical eri administrative atrocha za bantu Rio Ferdinand Rio podcast za Galerineka nazo zinyimira bulungi nyo then Rio ina character zenjagala tero kuba ko Luis Jamikalaga Luis bajjo bulumu nebisere bisinga abera Ian Wright na abera Roy Keane na abera Garnevo so badiscussing ebintu ebinyuma so bobera ngo bakomeza okuchoku discussinga ebyalo miyaka gye kinane eyo yes katengo omuntu ga Ian Wright tia samba nye miyaka gye kinane okusinga miyaka gye kyenda na ye mugye kinane wakiri aba ina vye nungi then nokubera nti yes basamba mpira bagutegera angu eze zili technical ezili tactical then nimbukulembeze wabadde mpoze mbozi eringa preview ya game ya England na Argentina ngulaba nti abangereza besunze omupiira ogwo abangereza abalina obusungu ku Argentina obwabo obwenjawulo balina obusungu buvyenda kugumba eri wala so njagala mpozi kufuna obudde nziremu ate ngoberera ebirala so byemberamu bisire bisinga mbanga siri ku muzindalo guno nange ndi muntu berako n'ebintu byoyagala so podcast sezo n'obudde obumatumbi engo ina obudde ng'ensi esirisa yonna funa akadoko akalabe bintu ngebyo so mu build up y'obuwongo okusaidia mpira gunaba empozi ku Wednesday England Argentina bye bintu bino kubanga ato following omanya abangereza ku mpira ogwo bachaginze kwenkana ki eri ebibeera behind the scenes mpira atagubeerawo wali muna chiki echi na renga build up towards mpira ogwo build up eyo kati mwalabye ekyabadde we Spain nga abadde saba minister Spain nga agamba nti France tesambisa bafaransa abafaransa babazze nti yabasabi ali mu World Cup abiri mukaga baliyo basatu boka babazze ali ebweru wa France denga abalala bonna abiri mu basatu babazze ali ya France so nti mulaba bato ye bigambo oba girabe bato ye bigambo yo towards the game bichajinga abasambi bichajinga embera atmosphere ebira na ujifiringa nde ye kijja katwebuze abade saba minister okubera nga agamba nti oh France eyo esabisaba guhira ne France nega nti abantu bananzalwa balangi bulangi nti baddu gavu nga bananzalwa oba nfuna bulungi chokera bwira bochi diginga deep era nabasipano okijja kwesanga nti amatu nga lamini ya malu bochiba nga cholondo de alina kubera nga asambira Morocco ii kubanga tata we kubanga jajjawe yagenda bugenzi Spain kubanga beyiya nga bavye Morocco je bazali ya bazadde ataba azala lemini ya ma Spain ni ufunam obo ufunam no jine singa budachi wesa nganta basambi ya bali ya bamu wesa nganta bava musi nga kana kawenga kabade muwaudi kapu kanu dika divo katika bada atendika ii akasama team ili mpozi ya Ivory Coast kalimu group ya Ecuador Ivory Coast mpozi neguanga ate ili ya Germany nga abamu jebava bana bavajiru Van Dijk nga baveri mu Suriname Islands eyo bana balenzi nga Gakpo nga mutogo kugamba nti abazungu abo kizibu sanga oli nga ina abazungu peke yake nga bali bokka nga tabera gye bava mu wanga amalala mujukira Gare Odonko mujukira Bamas Amawa obunfuna e Germany eyo mujukira Baroteri wali mu Italy nga basambira nga temu na Ghana obunfuna bulungi Memphis Depay mudacho asibuka Ghana ono mbelijia mjere mdoku ni yasibu kagana omungereza waluo Edin Ketia ni yasibu kagana kwa gamba nti batufunye mnyo nenga bazemu kune nengana bato yebi gambo nenga batake kwa buongo mwawidi kapu semifaino zingabe zijia mulimutu aina kupele involved siba kulembeze babi ya bafuzi yoka na abe nono mwala ba omukulembeze we nono webudachi ngazo kubera nga wakila Netherlands mwaudi cup ne umuchana we queen we Netherlands chukate bwebava te eyopozi mwaudi cup nga Netherlands esambye nabange ila wagira mpozi nensi nga bwabe ila kabaka wabuda chineni mpozi yabaji tuwala ngola ntino bungereza kabaka wayo kabaka wa UK aina pozeria siza atwala nosanga ate yabera afuga ate mu Australia ate yabafuga Scotland ate yabafuga wa British Virgin Islands zezo kugamba newesanga ndiyajja nabera nga pozine kula kawa jwagira mu bibinja kula kawe yo abali wansiwa kwa chubu dachi dika duva katuswe liyaba dachi nga baveri kurakao nga baje na samina presence ya dachi so bachiri kwa chito nyagala briefly presence menga ba umeza muko masyons je tunafuna preview modita wizo kufana encha France na Spain then no kuwese encha England na Argentina so nevi dala benji kumatayi wanga tumbu desinbe na temple kuma enu nje dembe benji nye bicha agenda mass transfer zinyuma wezi tuse abatimi ya Aston Villa bale bikante babie move yo mesambi Johan Mazambi wa club ya Freiburg Newcastle ibadde manyinti ye mutwala umusikwizi la ndiyo yo okuva ku Freiburg Newcastle bavirido ya kumisambi Sandro Tonali chokate ndi gomarayezi ya nibanga kade kona atambula bade bakanyiza na club ya Freiburg paundo buka na makumi yana na yate Aston Villa gezi nibanga iruwaza umusambi omubirijam Amadu Onana soba agala midfielder ajja mu kifo kya Amadu Onana so bakanyiza na club ya Freiburg no musabi yenga ye alonze wo team ya Aston Villa kubera nga jabere wanse ko chuna Emery wa miaka abiri Johan Mazambi abelenga avere ku Freiburg jamani abenga ajja ku team ya Aston Villa so necho bichali ye move ringa bade tukidwa kabaka club ya Manchester United tena ba kulangiria musambi Oli Andre Santos nenga bachalaga lo midfielder za balala wadenga taja kubera Edison wa club ya Atalanta alabika ntiye move bajivudde mu pwezi ne club ya Roma barabika ntibagira twala Alejandro Garnacho Chelsea coach Alonso talazenti ya mwetaga tamina mplani za Alejandro Garnacho club ya Roma yemwetaga na ye bamagala kubanja mukisoka beri kubanja then singana bakoze bulungi bamugule ebyaddala nenga Chelsea yo yagala club etwala Garnacho ku permanent deal mugule buguze mutwale soba gala kubalansinga bitabo ba club ya Chelsea babenga basobola okubaka ata abasambi abalali balita njagala mfune break no briefly masters game benga show nsembiro ji muzika gwa ingira draw ya bingo eda chiko sikaza mukaga okubera ngo wangula emilioni ya lero niga munyizi code ya bingo ya 6255 6 muinde mu hash yes ya code ya fair bingo masafu niga munyizi 6255 6 muinde mu hash yes nzije tubanyani ya wangu nsimbiza bingo kodi ya yo wa Airtel vako ni ya time ngo wa 10 ni nsimbi ku mobile money account yo wanyige mnyizi kodi ya star 255 6 muinda mhashie sika fune break enwezije tuve kusimba ya mpulogumede.

0: kyalo mikwano tugeze twetegereze enkalala zino tukakasize ddala nti buli alabikidde mu register ye yekka omuntu gwe tumanyi ku kitundu.
1: Yaliko omubaka mu Parliament wa Maserengeta ga Mukono mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olwo era ng'ono yavuganya ku kifo ekyobwa ssentebe obwa district mu kalulu akawedde Johnson Myanja Ssenyonga naye agamba nti okukebera enkalala z'abalonzi nsonga nkulu nnyo. Kakati ono awadde abatuuze amagezi obutagezaako kulonda abakulembeze abazinga beenyigira mu muzeo gw'ekibbattaka gattako n'emivuyo emirala.
2: Mukaabye nnyo n'obubbi bw'amataka nga temulina babayamba ate ng'okuyamba okusooka kutandikira ku byalo kati mufunye omukisa gw'okulonda obukiiko bino eby'okukwatibwa ensonyi tinasimbye ku muntu gundi ajja kumpalana ky'oba okola tomuvuma tobaako ky'omwogerera kakasa ekintu kimu nti osimba ku muntu omutuufu. Mwawulidde kabe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yagambye londa oyo ateekuusa atasula na nguzi tiyagambye kooti londa wa kibiina NRM yakugambye londa omuntu atali mubbi mu kamwa ke n'olwekyo bano babalimbalimba bavaiko londa muntu mutuufu njagala okubakuutira Abbaasi wano sitwalize mu lumbe singa Abbaasi yali akolagana na bintu bya buvuyo ate kukebera enkalala kutandise mwenna mugende mukebere enkalala mulabe nti bano bachairman abaliko abaagala okuteekamu obuvuyo ennyo be basinga obungi tibateekamu buvuyo abantu abaliwo bebo era be abeewandiisa.
1: Bwaba oludda oluvuganya nga bali wamu n'abamu ku balwanirizi b'eddembe ly'obuntu bagamba nti mpaawo nkyukakyuka ya Mugundo mu nkola ey'emirimu egy'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu gye basuubira oluvannyuma lwa ssentebe ow'akakiiko kano omulamuzi Mariam Wangadi okulekulira. Amawulire ga Wangadi okulekulira ku bwassentebe ow'akakiiko kano gaasaasaanye mu Ganda lya Sabiri gye tufundikidde wabula byonna we byajjidde ng'omuntu ono kyajja ataakaka gye buvuddeko nga yeemulugunya ku bakamisona omukulembeze w'eggwanga baalondera mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu be yayita ab'ekibogwe era nti abamu babeera bamaze na kugwa mu byabufuzi abandi mbu babeera beenoonyeza nsimbi. Kakati omwogezi w'oludda oluvuganya Sheila Amanio Dravile agamba nti bo ng'abali ku ludda oluvuganya bazze bawabula abakungu mu gavumenti abalina obuyinza okola emirimu mu butuufu bwagyo naye abantu bano ne beefuula nampulira zibi nga balinga abeerabidde nti ekiri atabaala kyekiya n'asigadde ewaka.
3: Kijja tubagamba nti bino ebintu sibyaba opposition bokka nti nammwe abachampioninga okulugunya kw'abantu nammwe mujja kulugwamu kati omuntu gwe twali tuddukira nga tukubira enduulu saawa zino ate yakuba enduulu ate nga y'omu ku be baawa obuyinza okulwanira eddembe ly'obuntu naye n'agoba ensonga ezaali entuufu oba ensonga ez'abantu ababulijjo olw'okuba era alina order from above oba ng'alina instructions zaakulirako kati saawa zino nange ne ngamba kwaki instructions yayakolerako wali yembazega tikate zimuyamba kawo ne tugamba nti ebintu bye bakola bategeere nti tirabikolera target group yokka wabula kajja bbale nabo kaalya amama mbabazi abdikoda management bill yabiyisa ate ye omuntu omu ekiteeka gwe kyasooka okukolako n'ebya AAA anisamong dayisa ebya sovereignty bill ate gwe lyasookerako tugamba nti institution is very independent.
1: Dr. Livingstone Sewanyana, my executive director w'ekitongole eky'obwannakyewa ekirwanira eddembe ly'obuntu ekiyitibwa Foundation for Human Rights Initiative agamba nti Wangadi ono waatuukidde okusuulawo yafeesi eno ng'ekiwundu kiri ng'ekisambi eddagala.
4: Okulekulira kwa ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mukyala Mariam Wangadi kulaga nti ng'akakiiko keetaaga bingi ebyessaana okutereeza okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwako obwakaweebwa mu ssemateeka. Akakiiko keetaaga obukulembeze obumalirivu obwengeredde ate obusobola okukola ku nsonga awatali kyekubiira era ng'akakiiko keetaaga obuwagizi mu by'ensimbi okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwako era ng'akakiiko kasaanidde okuweebwa ekitiibwa ekikasaanira nga bwe kizizibwa mu ssemateeka wa Uganda. Olwekyo ezo ensonga okuggyako nga zikoleddwako bwe banaalonda abakulembeze ab'enjawulo okukakulira ebyo tebikoleddwako kagenda kusigala nga kanafu ddala akakiiko kabadde kanafu okumala ebbanga kigamba nti kakanafu wala kaakati.
1: Gw'omutindo gw'ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'Empigi guserebye okusinziira kwa alipoota efulumiziddwa. Alozi ya Sengendo omusasi waffe oludda olwo yagitegeddeko.
5: Bannampigi omubadde abatuuze ab'ebiti eby'enjawulo ku buli mutendera babadde ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi okuwuliriza alipoota eva mu kitongole ekimanyiddwa nga Mpigi Metropolitan Development Forum ekyassibwawo gavumenti okulondoola emirimu gya gavumenti egikolebwa mu disitulikiti eno. Mpigi Metropolitan Development Forum kitongole ekyetongodde ekirimu abatuuze ab'ebiti eby'enjawulo omuli bannaddiini, abasomesa, abasawo, abalimi n'abantu ab'enjawulo ku buli mutendera nga kino kikolera wansi wa Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program eyakiwa obuyinza okulondoola pulogulaamu za gavumenti. Mwalipota ya MMDF, balazo mwendo guwa masumendo gweyonge dobunji mudisu tiene ya MPG, chokawe balondo dewe gakola, ngambo tufu galuwa kuliabuli insimbi mbazade, ngana mtendo gwe galiko, gwachipo gwe dalan. Mwuchiko luno, avunanjiba kubienjigiriza mudisu tiene MPG, mwite DEO, Deogras ya Sisechori, alwade mwilango nebibuzo katundo bimute, nabaga mate masumendo gechi impatira, gameluka ugatianga alaba.
6: Zendali ya masumendo nga baga zimba kwa tano kuchukumi. Ili mkubo, ili kwa tano kuchukumi, alizimbi siza usa. Katika baba kutawo kuchalo, unoja no mwenga ngancho wae guje. Sobino ngali ili mkubo, ngali ya usa, ngali ili wafunda. Nazukulo ngatiba kola sobino uli watakoli na jisawe, bana webazanyira. Kwa galo tunyo nyole, sobolo kwe nganga, haba vikola.
7: Awoko nama sobino katatu kilite, n'okuzimba obubi mwe mukulembedde n'obutafuna makosolo kubanga ebintu mubiraba nga bigenda mu maaso mubireka ne bikola ki ebitambula era twagalawo ansa awo lwaki ebintu kati amasomero ngaaga agatakkirizibwa gasobola okubeera n'abaana baffe.
5: Wabula DEO Deogras ya Sisechole ategeeza nti nabo omulimu gw'okulwanyisa amasomero gano agameerukawo ng'obutiko bugwa bazitowerera niwatuka nukwe buza choga kolira nani watu wachiraba
8: kumina mkano mnene nga department nga district okuruwa nisama sobe na adame muka uo katika ina misani zo okusome kwa fute wetu ina mbiyaro ya fute yuhunchi kwa ina misani zo atika amani ya fute department nga district kurusi kama matono kuna banti uyakame use tukalimiso kukora kuweza kukura ambika hawa tanika kuolaba atandise ni inga kukura ambika aita kuiteleza uwewe sobele kuhuni ni waliwa agamu mbukufu kuina ukanikira kwa kukura ambika okura unani kusa na kasobele kata kigirikika saizeka fudo ni wakura kubanti hawa tuze tekama chivazara bali zake mkutufusa mbukulawe
5: agambye nti bandi badde bagalwanyisa naye n'omusolo ogugavaamu nagwa abawoza ba disitulikiti bagwagala olwono nabo ne basoberwa.
9: Tusanga amasomero era agogeddwako gali mu mbeera mbi naye gagamba galina trading license. License ebeogerwako basewo ne bajjabo mu mbeera bw'etyo si license ey'essomero eryo okukola naye ate koordinasyo ye chatubula mungi yoko nitelida jona kuna kwenye kifo mpuka manchesu yunga na teli wandisi teli nasu barue nikiliza kukora kwa andi wakitu kukoordinati inga fwena esomele ya kukine kukora ina nime kuwa musoro ni hatula zakayo ye umusoro ya umusoro kumubuli ya uvinyo uru ya yungara musoro netufune chizibu.
5: Olukiiko luno lukkaanyizza nti ebikwekweto ku masomero nga gano agatanyira bisaanyizo bikolebwe bunnambiro mu kifo ky'okutunuulirango omusolo ogugavaamu. Aloysia Sseŋŋendo ku lwa Radio Simba mu disitulikiti ya MPG.
1: Yo poliisi Masaka ekutte era n'eggalira abantu basatu bano bateeberezebwa okubaako ne kyebamanyi ku kutibwa kw'omuwala Nkubaki eyo ono nga ye Nabungi Julie ono yasangiddwa ng'afiiridde mu nnyumba ye mu kabuga ak'Empuugwe asangibwa mu ggombolola ye nnyina Omukungwe. Mchivuge eche Masaka, ayogeira polisi oludolo yetuwa akasirie. Kwe kukaka sabi nobyo na.
10: Polisi afi wanu mnyendo, esa odo kwa atabantu basatu, amanyaga wagasiri kidwa, abasolo kuyamba kwa polisi mkuno nyeleza, kutiwa kwa mcharomu, yale amanyidwanga na Bunche Julie. Bana wako atidua basatu, kuliko nomu, asangidwa ni laptopu yomu genzi, echiraganti amanyibi inji, kumfaya na Bunche Julie ono miaka satu mwomu kaga. Mantuwa ina mkadukuru kafe, kawe tukola kufairo ya abwe, batualiwe, etualiwe ili umuavi wa government, kutusubi ya ntajatuhuli ya chetu zako.
1: 15 zedachikezi ise kusawo mnanezo mtundu.

0: viwango vya mwe. Radio Simba.
1: Dachika zidi kumi na mkaga zise kusawa umunanayi wali kuli za libogula simbe. Bila angule sawa zino kusini na biku somila. Edwaria GS Medical Center kolo itegeza abantu mwena. Line chumacha MRI chikola skano. Uwe chikewele ombiligo na kube singo kube ya wansi. Mu Uganda jango kewezo ombiligo na kumituwa letano zoka zoka. Wamanyibu imide kubitundu yombiligo nga maugwe bienda. Tambla yomusai sukari ya magumba ni walala. Wasangi wa mwuburade wono janja yu wate noone ya dala kusente ntono. Hebi singa huku bila kone msao kuzio msambu nya tano. Asatu mwenda msambu mwenda chenda mwenda. Sima hizo msambu nya tano. Satu mwenda msambu nya mwenda mwenda. Umanye hebi singa kwebio. Gwabada anonye chokola uliriza bulonji. Aba soma group of companies limited mbu wangu dalabeta agaba kozi. Aba wala naba linzo. Kola matabi gawe agenja ulo mkampa na emiliano. Eta agokole milimu agenja ulo. Omuli naba accountants. Saba maketi ya neba distributors na bila labinji. Ebi singa ukubila HR kuzio msanfu tano emu. Emu 000 nyabili. Sima ilizo msanfu tano emu. Emu 000 nyabili. Oba 0 msanfu munana tano. Atano mubili abili munya 0 mkaga. 0 msanfu munana tano. Tano mubili abili munya 0 mkaga. Omanye visinga kwebio. Basekala na Yuvan Limited. Baguzi ba vanila bategeza banyi ba vanila. Nti okugula vanila kwa tandiso na rucho mtuwale vanila wa mwayenge de. Bambuaguleko kubeye singo kubeya enonji dala dala. Mtuwale vanila ayenge de roku mumtindo na mbuli mugwa mwe. Otuwala vanila woku Yuvan ni baku sasura ni baku warisiti. Awe nyini nyini nga sente. Siza kubanja oroko walaba filaba oza jojozi. Vanila mtuwale majije. Wa mtuwale kwa old Kampala protein na ambemu kuchika na usi. Bila ngidua sekalala ne Yuvan. Ne Yuvani Limited mtuwale yo. Aba Malco Investment Group Limited mwangu dalaweta agaba kozi. Aba wala naba lenza basoma naba tasoma. Mwena mwebo mkiso kuwa kumia kumia mpaka makumia satu. Kula mofisa zawe matuga ukulia nobu janja vya wedele. Aba vye wale wokusula we wali ebisinga o. Esumi ya HR iku 0 mwenda. Kuminemu 05 chenda mwenda. 0 mwenda. Kuminemu 05 chenda mwenda. Ne 0 mwenda. Na munya 0 mwenda. Asatu musamvu. 0 mwenda. Na munya 0 mwenda. Asatu musamvu. Oja kusobola. Okumanya ebisinga kwebio. Edwaro ya GS Medical Center Kololo. Litegeza abantu mwena. Line chuma. Echa MRI. Chikola scan. Chikebido mbili gona. Mituwa letano zoka. Genda yowe kebezo mbili gona. Omanyebo yumili de. Oyagala kumanya mutima go. Mwegutambula. Msai. Mwegutambula. Omtuwe gukuluma teguona. Oyagala kumanya tiva kuchi. Olozo ina sukari. Obolozo ina pressure. Janguba kukebele. Wena wena omobili. Atebo sangi wa mwaka rade kona. Ojanja bibwe. Yogela kone msao Prospo manye bisinga kwebio. Aliku 0 msanvu nya. Ana musatu abili musanvu 0 bili. 0 msanvu nya. Msanvu musatu abili musanvu 0 bili. Sima hizi 0 msanvu nya. Msanvu musatu abili musanvu 0 bili. Ne 0 msanvu 5 0. Ana musatu 0 satu asatu munana. 0 msanvu 5 0. Ana musatu 0 satu asatu munana. Oyogereko ne msao Prospa. Omanye bisinga kwebio.
0: Biba David angu bia mkuredio Simba. Era biko miyao. Nenu yesawa yendala. Kuruba kola.

0: chanda mumusava kasirisa satu famwe mwe February ya simbe pologo mayedembe kumina mwenezi wole kwele sawe kumine mwe zaka ungezi kona kwa walelo Yesu Kristo kanda bongo mani obimba mwe mtu mkujuki zachi nobera unogamba yii vanage Yesu Kristo nkozotia wange nakuzina bantu abasinga ebisana bisinga munango basanga mkwe mulugunye nakuzine embera ya kwe mulugunya ne munange tewe mulugunya wange waliko mbisere ebirungi nawe tewa mujukira kakati zinoze na challenges zija oino kwe mkati munango wewele na muno zigumira ata challenges zinowe zijambula mubo oino kunonya inkozenti anzigidemu lesson zichi era nkozenti okulabika nga zivunuka wanga bantu abasinga obudde babumalira ate mukulowooza bizibu mufate kyokulowooza inkivunu sentia kale no munanga it's a beautiful Monday tubakulisa munanga baba de mubivulu byonna byonna okwetoloola eggwanga kiri kitya omanyi Monday abantu abasinga era nokwata omuzindalo nogena ku street seyo nobuza abantu nga chikumi mando jagalo bato jagala mande bajijawo bato bajijawo era jja kugenda okulira omuntu nga gamba ha mande bajijawo banga abantu abamba gamba ulabo omuntu akera nnyo ku mande ku mulimo aina nga ku mulimo awo ainawo crush we obanga yaguzayo ku rugoyo rupya obanga yasibya kavira akapya gara munange bakakolechi bakalabe denga ta munange mande ino kuberawo kubanga deba andi gamenti oba wiki etani karu akusatu era mulimu abandi tuse ku lokusatu ngira tebakola chi tebagala genda kale munange gweteka mu manyi mwebyo byo inakola chi byo inakola bulamula bikenga bukutambulira bulungi kakati no bana ba mama bano bandia sente ya government nalabya wonga honorable balamu abantu abatandikide mujia kati ya minister wa government eze bitundu awo local government kakati mukwano gwa badama nyiti bakuwa domu didi ozimbe toilet ku masomero ozimbe yawe somero okole boti de boti nge bintu wabifutia nge bintu wabiria embere munange kakati etabuse alambula region ku region region ku region atwa mulabeko mu west yeyo mu east ye mu eastern wenjogera eastern mwe muri jinja atololo tuina mu mbale tuina mu east nene nyo palisa budaka ne juice twa mulabeko yo mu region ya mbale nga abafufu gaza bananga sente y'omuntu mujiweke ekitiibwa kubanga yo sente baba jikuwa denawe kiba kigenda kulabika nga kikola ki nga kikugattako nalabya abamu nga bateeka ku kakokola tondeka nyuma abalala ekibiina wawandisa somero liri musebo abana 15 okutuuka ku ground nga somero liri mu abana 27 bananga ngobo kubye nnyo at least yongera mu abana bonga 5 nero yongera abana ngate be wayongera mu ba ghost students basinga bana abasoma obunji banange tuetereze teka teka bwezi tyo mwe munafu ya nebagamba era banange government tatuyambye government taina chezimbye government ekoze bwentu chokatenga wano omudidi bagu kuola bkentu munango kula chi otukiriza kakati ono yetagenda kuba anti mulabye waliwo yali we yali minister we byabantu nga yaleta nete kwa kusango kubo mwana simanyo mwana omukaka mukamera mbufu kamira ombuze okitegeera hejo najiba misango kata atene jina agenda kulabika nga ajigogola era twala babo yali government wa yali minister wa abaana awo n'abavubuka nga abantu abayambye ko abataina za DNA kola za DNA mu bibiri nga 8 ne muvamu nga 10 okitegeera kwegamba agenda inengeri jakola ki jakwata mu ebintu bye naye kakati yali akasente ne banemusasira akasente ne bagamba essomero terina kabuyonjo n'osaba emiliyoni 73 okole kabuyonjo enyirira n'ozimba obuzimbi bizimbe nga tewasima kinyamunda temuli wadde n'ekinya ne bannaye bantu mwe kiki ennyo
1: Samba, number one hit music in Uganda.
2: Atiti kuchisusa nyo.
3: Eno World Cup tosunara. Tosumagira. Teri kwebaka. Tujako kesa. Tugenda gunyumirwa fena live. Okuva mu America, Canada, ne Mexico. Wakubiringa 18 July. Kusawa nyeze chilo. France, ya kuambalagana na Spain. Olokuwa kusatunga 15 July. Kusawa nyeze chilo. England, bubefuke na Argentina. Yeah, teri kusuma gira. Proso mutabizi, Chuaman Segawa, Abudi Ebi muna Uganda, Aisha Powers, Hassan Kazi we Sava, Omukambodia we Saba Saja, Nesuna Julius we Saja Fumo, Ngagu Krusubako, Bingo Masavu, Gonyiga Stabili 555 Chendemwe Muhash, Ne Champions Bet, Wangulanga champion. Kune mipire jikuwa munda. Gonyiga star bibiri kumi star. Kumi na tano star. Kumi hash.

0: Mexico bebazanye 10.
1: Okay, wawuliriza oyinza okuba n'omuzanyi w'omulala ndowooza abasobola okubaako mujja batuweereza enkya tujja kuba tubogerako gw'omuzanyi ogw'olowooza nti kubetukubuulidde gundi yaalibaddemu
0: FIFA yo obweto bwerabye naye omwana gwenkyayagadde nnyo ku basi oyo difenda wa Spain myaka 19 bw'aba asobola okusamba omupiira bw'atyo ndowoozaamu nti nekyo kinene nnyo tulina okuba nga tukitunuulira nga bwe kiri
1: wasigadde edakiika 5 okubeera nga tuzanya dro ya bingo masavu ezo nnyingi okyasobola ozikosa naawe ng'ozanya star 25 jinga star 255 star 91 ash nyiga oke teekamu pidi bakusaleko 12 kusawa 2:10 tujja kuba tuzanya dro ngambye star 255 star 91 ash nyiga oke teekamu pidi basaleko 12 tuzanye dro 5000 ogawangule obengo gafuna kusimu yo bulungi nyo dala.
0: Polisi evuddeyo nekakasa e South Africa nti kati tansi okunoonyereza kufa kwa omusambi Jayden Adams. Mujukira nti omusambi ono yasambira South Africa mu World Cup bwebazze yeeka bwatyo nabanga yavudde mbulamu bwenseemu tebanaba kufulumya ripota namutayika kumanya kyamuse naye ekyenjawulo ag'omu nkuubo googera kuba nti ayinza okuba nga yesse suicide ayinza okuba nga yesse wadde abamu boogera ku food poison naye bagamba nti ayinza okuba yesse naye poliisi egambye abantu emusamasama n'ebigambo paka nga bakoze okunoonyereza okumala ekisooka jajjaawe yafa ng'ebula olunaku lumu lwali olunaku lumu okusamba omupiira gwa South Korea jajjaawe n'afa naye jajjaawe yali amwagala nnyo baali baagalana nnyo ne jajjaawe kubanga y'omu ku baamukuza era nekimuyisa bubi nnyo naye n'asamba omupiira gwa South Korea era yaggibwayo mu kitundu ekisooka kigambibwa nti obulumi buno buyinza okuba nga bwasigalamu neyeegumya bwegumya kubanga omupiira ogwo wegwaggwa mu dressing room waliwo ka video akatambula kumu abaali ku social media musobola okukanoonya ng'abazannyi ba South Africa bali mu kujaguza okuwangula omupiira ogwo naye ng'abejjeemu atudde eri yekka tajaguza nabo atudde eri yekka ng'omuntu omunakuwavu nga bw'ali kakati ebibuuzo ne bijja obubonero bwali butandise okulaga nti omuvubuka ono munakuwavu naye nga teri akiraba abantu bayita mbizibu oli ng'ayita mu kizibu kati nga bwe tunaabeera wano nga nze mpita mu kizibu naye nga nampala tamanyi kizibu kyempita kati basambi banne tebaategeera buzibu bwe yalimu nga kiyinzika okuba ekyajjaajjaawe kyamukuba nnyo n'okusinga bwe baali balowooza lwakuba yaguma ye n'asigala ng'akola ki ng'ali nabo mu mbeera eyo bwatuukeeko osanga kubanga ebibuuzo bitandise okujja ne bagamba nti omuntu bw'afiirwa mu abantu ababeera ku mirimu babboosi abalina emitima emikalubo ennyo oba n'abasambi abali ku ttiimu y'eggwanga katugeze nga baliwo n'otokkiriza muntu kugenda kuziika muntu we n'asigaza obulumi obwo olumu bwe bwesumulula kiyinza okuba kubanga bagamba kiyinza okuba nga kyekyaviiriddeko bw'aba nga ddala yesse kiyinza okuba nga kyekyaviiriddeko obuzibu obwo mu mbeera efaanana bwekyo so katulinde okunoonyereza kuveeyo osanga tunaategeera jjukira nti omwana ono yafudde ku myaka 25 adde ayina omwana omu ow'emyaka 5 gw'abadde ayina mu mukyala we era bw'otunuulira ttiimu gye yavaamu okuba nga azze okwegatta ku Mamelodi Sundowns era eya Stellenbosch gye yavaayo ye musambi yasookera ddala okuva mu akademe yaabwe okusayininga professional contract n'agenda mu ttiimu ya Mamelodi Sundowns era abadde bamwenyumirizaamu nnyo kati kitone chebo ekitu bwekyakomi mumbeera etategerekeka kasubirentri bana ategere ekitu obanga eiva oba yatiddwa oba yesse
1: mongeri yemu World Cup no yali anatera okubeera nga atandika ba FIFA bali bafulumiza olukalo aba referee abali bagenda okubeera nga balamula mu World Cup eno omwami go bayita Rob de Pilink miaka 38 naye kumachaga alera afudde ono bali bamutadde ku lukalo lwaba bagenda okulamula naye ne bamala ne bamujjako kati none ekyamujjisaako azabeerako n'ebisango sanga ebyenjawulo naye nga kigambibwa mu mwezi gwali gwa kuna bali bamukuteko polisi yamukwatako nga bamuvunaana okubeera nti yakuba kukabasanya this time ono mutwogera ku yakabasanya akavu akalenzi wengambo kabasanya akalenzi nga njogede ku robu so ne bagezaako okubeera nga ba polisi oluvannyuma ne bamuta akati FIFA neemujjako ku lukalala kadai yafudde naye naye bajja kumaliza batubuulire tebana bakubaayo kwogera kituufu kiki ekyamuse myaka 38 omwami oyo Rob Deep Link nga afudde olunaku olwaleero kiwanya kya byamizanyo kya Mafia siwalukaga we balikubeera ng'owuliriza ayinaka abadada olunaku gundi gyova okusoma omufumbe ebadde listi y'abazanyi namanyi meya omusajja muyimbi
0: wotimuyigwa
1: fe tumanyi kyeyakola Mike Olise kati ye musambi asinga omupiira mu nsi yonna sigamba asinga okuteeba naye asinga okuzannya omupiira
0: nange nyinza okukkaanya naye
1: okay
0: era nange ku listi nze ndowooza nti yandibadde waggulu naye ekyo kirala omusambi wa Colombia Jaminton Kapaz yabuze jukira penalty ku mupira gwa Switzerland ya Jukberi bagenda okumunoonya nga baddeeka naga anedde Colombia mamutate muninga batajukira 1994
1: kali 94 gwe twogerako waliwo omuzanyi bano mamuita Escobar
0: Andres
1: Escobar so lio yali omuzibu ennyo lio yali omuyomuki oli badman si badman owenya wabatu yali muzanyi ye kuba heda goyo nenywa nebo yaddayo bamukuya ku kisawe
0: ne bamuta bamukuba amasasi naye nga jukira nti brother we yamugamba toddayo namwegayira toddayo naga nti kanzireyo njabba nyonyola ne bamuta kati ono yabuze kubanga ebyeyo bizibu nyo okay mbadde njagala kutunuyako ku Africa katono nnyo
1: kuki
0: ku bintu Africa bitusobola okubanga tuyiga
1: bino ebyamagumba noza nja kubijjuka era ali magumba kasite nkyakadde we kali ebiwera bisigala bitambula ne time naye webalikuwuliriza
0: ya mbanye madde ntunuulya wano Kayombape taata we mu Cameroon maama we mu Algeria Osman Dembele maama we wa Mali ne Mauritania yava eyo Michael Olise gwe twogerako ava mu Nigeria Kamavinga ava mu Congo na Angola Bakayo Saka ava Nigeria Eze ava Nigeria Mandweke ava Nigeria ne Congo Ustegere David Alaba wa Austria ava Nigeria ne Filipino then okay.
1: Oyogera kwa bade mu World Cup.
0: Aba bade mu World Cup.
1: Inogerene kumuna Uganda wafi.
0: Aba Afrika.
1: Uri owalu aba yali mu Australia.
0: Kakati njagalo tunulire. Amawanga ge twogeddeko. Abavaamu ngawa Cameroon, Mali, Nigeria, Angola, Mauritania, bonate ba qualifying.
1: Yogera ne wa Cameroon mara gole seyo yono. Ono mukwano gwabwe nnyo gwe bamyusa mu gwali Argentina. Buriru Embo.
0: Mu
1: Cameroon
0: ya ndese eko bamu ya na ye mbadde nkuwa nti abo bonna teba qualifying mwezi ensi bana abasambi mwe bava atenga bayina abasambi abasobola no batwala paka mu World Cup okutuka ne ku semi final naye teba qualifying lwaki kubanga fe nkwata y'ebintu tujikwata bubi tukyalemeddwa okuyiga enkola entuufu ekisooka abasajja bano abazungu batapinga abasambi bano nga bakyali bato myaka 10 ne

0: era kajja kubuulira abantu bonna ebinaba bivudde mu kunoonyereza nga kuwedde. Nyombi Tembo agaanye okubaako ky'annyonnyola kubanga Uganda Communication Commission ne mu nteeseganya wakati awa Nation Media Group n'abavunaanyizibwa okugalwawo kwayo obanga nabo mwe bali ng'ab'ekitongole. Nyombi Tembo wajjidde okwogera bino nga wakayite wiiki bbiri bukya Nation Media Group emirimu gyayo giggalwawo ku biragiro by'omuduumizi w'amagye Gen Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma yagamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni yalagira Potoleni ekolebwe okuggalwawo kw'emikutu omuli Daily Monitor ey'olupapula, NTV Uganda, Spark TV, KFM ne Dembe FM. Kwaviirako abasirikale kugenda mu bifo ebyo, ofiisi zaabwe ziri e Namuwongo n'endala eziri ku Serena Kampala Hotel wonna ne bazindawo era ne bakuumawo. Abakulembeze b'ekibiina ekya National Resistance Movement mu disitulikiti y'e Kamwenge mu bugwanjuba wa Uganda balabudde bammemba abaawangulwa mu kusunsulamu okw'ekibiina ekya National Resistance Movement abagenda okukwata bendera baleme kwesimbawo nga beetengeredde mu kulonda okw'enkiiko ez'ebyalo okubindabinda mu ggwanga. Tekiyinza okuleka ekibiina nga kifuuse bulere. Abakulembeze ab'ekibiina kya NRM mu disitulikiti eno bagamba nti abantu abeetengerera ne bagenda beesimbawo kireetera ekibiina okuyulika ne kisigaza enkovu ezitayogerekeka kubanga kireetera n'ab'oludda oluvuganya gavumenti okuyita awo ne babawangula. Asumani Mugisha, ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Kamwenge, ayogeraganyizaamu n'omusasi waffe n'amugamba nti ekibiina kimaliriza okweteekerateekera byonna era n'abantu abagenda okukwata bendera eri ekibiina kino mu kalulu ak'enkiiko ezikulembera ebyalo baweddedde okuteekateeka. Lakebyensi Emmanuel, returning officer wa disitulikiti y'e Kamwenge, yagamba nti ekibiina returning officer wa district ye Kamwenge ku lw'ekibiina kya NRM agamba nti ekibiina kyazudde nga bataano ku abo abaali bakutebendere y'ekibiina ekyo okuva ku byalo eby'enjawulo baafa oluvannyuma lw'okuzunsulwamu era n'agamba nti okuzzibwawo kw'abantu abalala nabo bakikola bunnambiro balabe ng'akalulu we katuukira ebintu byonna nga biwedde. Akalulu kano kasuubirwa okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 July ow'omwaka guno.
1: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
2: Edda ng'ebibiri tebinnajja, bajjajjaffe baayiya amagezi ag'okkuuma omuliro we batagukozeseza baddemu okugukozesa nga weeguli. Olinga akwata olubugo n'alusalamu ebiwuzi bisatu ebiwanvu, olwo n'alanga akaguwa ak'obusatu. Yakoleezangako omuliro ku kaguwa ako n'akassa awantu ne kaleebeeta, nga kasigala kanyooka ebbanga lyonna nga kaliko omuliro. Ng'akajjayo n'akoleeza essubi oba obuti obutonotono obukalu, omuliro ne gwaka. Akaguwa ako nga kayitibwa enfuuzi oba olufuuzi.
1: Okwo kwe kumanya bugagga.
0: Abayizi n'abazadde ku ssomero lya Kangulumira Public Secondary School mu Kangulumira Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga bali mu kusoberwa n'abweraliikirivu olw'ekirwadde kyebagamba nabo tebannaba kukitegeera bulungi olw'engeri gyekyazinze abayizi abasoba 20 ng'ate kisinga kukwata abayizi ab'obuwala bokka. Abaana abasangiddwa mu ddwaliro lya Kangulumira Health Center 4 ne babadde bafunira obujjanjabi buli muzadde atuukibwako yeewuunaganya yekka olw'engeri ekirwadde kino kye kigwiramu abaana ne kitandika okubakankanya. Mu ndabika y'abaana bano omuntu ng'abatuuseeko alowooza nti kyandibanga baba bagenze kukyenkyebula mazina tinaye ate obulwadde bumala ne bwekyusa ate abaana ne balabikira mu ngeri endala.
3: Emadamu yatubuyisiza ng'ebikere agenze oyimuka bwe mbuukidde amuno masozi zinnuma n'entandikirawo okuzina ndwalawo. Emadamu yatubuyisiza ng'ebikere agenze oyimuka bwe mbuukidde amuno masozi zinnuma n'entandikirawo okuzina ndwalawo bishekishei. Twafaaviridde obuzibu bw'embuusa nga kikerera okubasiina eki ku ssomero baliganya otuwo n'ebiri nga batugamba mbu tuddemu tuluuke nga webatubuusizza bino nabaddewo n'enjawulo naye eddagala weetuye bankubye weeriggwako ngakoobudda.
4: Bazadde baabwe babasibira ku ssomero ne batabajjaali.
0: Abamu ku bazadde b'abaana bano musasi wa radio Simba bayogeraganyizaamukko nabo bagambye nti kisinga okubeeraliikiriza yengeri y'abaana baabwe gye baatwaliddwa mu ddwaliro nga balwadde ate n'ebulayo omusomesa yenna awondera.

0: dira mu mikono jo nga tolekanye na muntu. Ekyokubiri gateekawo omukutu ogukakasa nti ebyapa bino tebisobola kukyuka ewatali lukusaalo. Okola ki? Ekisookera ddala nga wakamala okutegeera nti ebyapa tebikyali gwe wabiteresa, tebikyali mu kifo we wabiteeka, abiyina tayina lukusaalo okuba nabyo. Kikyo oyina okukola, dduka za mbwa ogende okole kye bayita application ng'oyita mu bannamateeka abo, musabe kye bayita special title. Abantu abasinga be bawulira special title balowooza nti special title weefuluma, ekyapa kiri ekikadde kisigala kiyina amaanyi. Mwana watu, ekyo kikyamu. Special title kye kyapa ekifulumizibwa oluvannyuma lw'okkakasa nti ekyapa kyo we wali wakitereka tekikyaliwo, akiyina takuwa lukisa kikozesa mu kiseera ekyo. Kitwala emyezi esatu gyokka oba ennaku kyenda nga emzo oba ofiisi z'ebyettaka zikuwadde ekyapa ekirala. Mwana watu, ekyapa ekyo kiyina amaanyi geegamu nga ekyapa kyo ekiba kyasooka okukuweebwa. Ndi gwe wofuna special title, oli aba yatwala biri ebyapa aba aterese rubugo nga lubaale mubbe. Bw'omala okufuna special title eyo, nkukubiriza oteekeko caveat oba envumbo. Caveat yekuyamba nti tewaliwo transaction, tewasobola kubaawo nkyukakyuka mu kyapa kyo ewatali lukusaalo luwandiike. Nti era singa omuntu agezaako okutetenkanya, okutuuzaako oba okukola transaction mu ngeri emu oba endala, mu mateeka gagamba nti oyo yenna yateekako caveat oba envumbo ateekeddwa ategeezebwe nga temunnabaako kye muteeka ku kyapa kye. Olwo nno osobolera ddala okubanga ekyapa kye kisooka kizze mu mikono gyo, ekyokubiri ng'okikuumye okuva eri abo abeegwanyiza. Mu ngeri y'emu, singa wabaawo omuntu afudde oli n'awamba akasawo nga mwe mugendedde ebyapa n'ebintu eby'enkizo, nkubiriza nnyo abantu nti w'omala ofuna ekyapa kikolemu kopi, obeeko omuntu gw'okitereseeyo kopi. Nti bw'aba taliiwo abasoma ebintu byo ng'alaba ekyapa ekyo tekiriimu, adduka za mbwa n'aba nga akikuteerako envumbo.
1: Omuwulidde ku by'amateeka, singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye n'oti 0559 36 174.
2: Kudda kikaabiri mu bbiri n'ekitundu ezaakayita kawoza masiga, bwe gatyo bwe gagenze.

Nera na tenaro wadi kabiri makumi abiri mukaga uri mukwanga rya Canada Mexico ne America ye muri mutya tuburaganya akabango batuvuzaganye muko.

yabyo badde to mumanyiko ninge bina bakugamba byabulimba nego mpira gote gulimba guba gwa dakika 9 ukimu byobufuzi abantu banji bachaya abantu ninga baba chawalwa byabulimba oli aganti abo oyo ha ekibina kyabwe nti ekibina kinti Sava FC I mean Sava Democratic Sava Alliance ti ha Sava Democratic Alliance Sava mu Cambodia echo ti ha be Sodoma ne Gomora temubisiga babi nyo bazibu nyo babi wagira ba oli na abachawa ningu uli ayugira bintu byo kunafuyo oli munabe ufuza imidira katuti na ganti inze ngenda kubaletera oluzi na yoruzi olu nga tulabanga kumu Uganda oluzi olu nga nente imidiredi nga teka mbwete nga lwaluseke abantu ne bakubingalu ngenda kuleta entebe ngomwana ajenyiga bwati bwati entebe iyo ne gamati jime ngenda kwegura abantu ne bakubengalu era ne bachawulya laboli kwabira katuti taina cha tusubiza tira chizi taina cha gina tukwe taina na manifesto no. Byatugamba bijja na mutwe omusajja ina manifesto bwati page munana hivi nabwa bitukolera ekitundu kisigala kyekimu oli nacha nzirebenze ebyo ufuze olibwe msanga achayo omuntu nzinseka ngachayo mubangamba nayo omupiira guba kwa dakika 9 ku kisaawe ere byangu bali bibe kwa sabatu roze lefali ya basali ya tusaliriza bibibera ninga amazima bafunye goal empute net oli na gukuba empaji oli na gukuba ebwe ha edogere abandi wali si kina ba taga nti omuzanyi wa fiyale medoga goal enkalu ne mulema ninga ne mubazungu zisiba zibalema ni wane changu nyu edogo ne temwala byemuna sita biri tanu tanu sita cherebo biri sita mwashi okay. Kubanga gugu bagula vika wali siguri imba wachiri ya zanye nyoruli ugamba aliru mwana aturi imbi nya ula hilo msaja badenga ataze kubanga ochimanyi intibuli joyo wenja uru jizibu nyoga anti ilu wachiri uli wabaya gala kusa chigambe chinene china fuya gamanti haya tulimba bulimbi kapira ya kuma machi zaari vili na yegu nagulide nienga machi za gamba ziri ebili zaari nkwafu ni kuwene emu kwa rabidenti ya mubinyo luli ya tulimba nienga ziri zaari vili kati azikira genya atene ene emu kwa gamba bu za nyagwe sita biri tanu taru sita chirabu biri sita mwashu okay. VIP ne VVIP tulikuru wagole singa zuna VIP ne VVIP Rodri awabudde mutowe munaso gwange ya Spain nti muzanyi mulungi ne olulumu ayina okubira nga sigalanga mukakamu tikimwetagisa nnyo kulaga abantu nti ndi wakitalo nnyo nga baddamu mu bigambo naga nti era tugezaako okumuyambako nga ffe bakulube tekimwetaagisa nnyo kakasa bantu nga baanukula n'ebigambo naga nti tekikola nnyo bannamawulire bajja kusokasoka bakugeza ebitajja jukira ne bagamba nti Rodri musajja musomi ayina degree mu business administration era Rodri talina social media handle yonna kuwali simanya TikTok simanya biki talina simanya Instagram simanya Facebook era mukyalo we Nance befunira ku university again tichenta gisanyo muntu kuogera bigambo bingi ngo kagasa bali nti mwenge na kubasala ngenda kuba malawo timu kati wewe na wa manyichi again ti gokola kintu kitufu mu kisere kitufu na ganti muzanyi mulungi nyo buluna ku ruchi ayongera okongera ko ni ate no kuyiga agenza ayiga buti umpira gwe gwinokula abere mu myaka emitufu mu kisere kitufu ngakola bitufu basikotwa bamubuza ku mistake umuzanyi sendamirize yamusikira mupira ogwise ngabazanya Spain akayanda yanda keba ku umuzanyi yo nali mu kamera lamirize ne gugalangata na Merino na ababi omumu bamubuza nti wali bwava mu timu omwana yakole ensobi yabajja kunaga nti
tajibala ngansu ya gambi

obadde okimanyi nti no Mbappe okuva mu World Cup ya 2018 sente ezibaweebwanga bonus ku ttiimu y'eggwanga nga bawangudde bakoze eki taziteekangako ku akawunti ye zonna aziwaayo nga bwe zizze ku famire z'abantu abali mu mbeera etali nungi Bufalansa abaana abatalina mwasirizi ne security y'ebufalansa ttiimu y'eggwanga ababakuuma bano buga nti babawunsa abo bakanyama kamiti kabiza abo bamuwungi Mbappe emitwalo 30 zijafuna mu World Cup 2018 zonna yaziwaayo ne 2023 abajjukira waliwo omwana omumawulutini ya bebi gwe yayambako namuwereyo obukadde amina emitwalo 18 mu nsimbi eza pound ne famire yonna ne polisi y'omugwanga erya Bufalansa Mbappe ssebo sente zonna zibaba mu World Cup nga bonus buli match zibabawa yazi wayu ziyambeko ne kuba polisi abali mu mbeera etali nungi nabo bali bubi abazulu.